0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga neew katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da nga ra bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseut ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinay ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak

ko fi dem ya ka señ touba jigo taxaw diko mag señ bamba ku do mag señ touba yalla nga fekke dewe ci barkam ci ahmadou bamba ñepp ñu tay tax ba ci sa yu jarnako

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défal sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laaj ci bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: Agnes 1300 bu expression bi da ngay connecté wu ci bu leer 7 giga connection valable une semaine ci 1300 francs kessé waye lu dakh li gisuma ko dé nak activé ko ci 111 15 wala ci wé su ko défé ñepp connecté wu man dé kenn duma ci jitt mala wax li retrouve toutes nos offres sur le 111 15 l'application osier ou via wé expresso moy sénégal
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: wal tudkhilil musliha fi yadi wa fi dari wa thabbitahu bil hadi wa fi
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salaman ala nabiyyi mustafa ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله خديم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي لين دي نويو فغن مانا نيك دي تيولو سونو كادو ولا نيغي غيس سونو جيمو تي شين بو ام سولو بيغا خامني موي ام كا تي في دي سينو دائره مقدمه الخدمه بي سايتو جمعهجي اك مبولم ليغا خامني موكو وور ak mbollem li nek ci biram niñ ko baxwan ak yeen nak ay jotay yo xamantene jotay yi doliko la jotay yi xam la mu bokk ci jotay yoya jotay bo xamne dañuy xamlanté ak ñi nga xamantene ñoy yëngutu ci biir jumaaji ak di ci def ay liggéey yu am solo yu mënta ñak jotay bi di jotay xamal leen ñi nga xamne ñoy liggéey ci biir jumaaja tay ñu and ak kenn ci ñi nga xamne kanu yi saytu liggey djumaaji la ndax djumaa mom liggey fa gëna reey yeen fay def julli la ak la tiaju julli itam ñakoy jité ak diko topato ba mel nam wara mel ci l'islam ñoñu ño ca jitu ño ca gëna yalla motax tay dinañ and ak kenn ci ñi nga xamne imam la ci djumaaji dir bu yag muy cheikh mohammedun al-fadil mom cheikh abdul qadir amna jotay bi nak jotay bu koy gëna xamle nit ñi waye itam ñu xam ay jaar wayam xam itam mom moy kan deug deug ci li nga xamantene man nañ ko ci xam ci jaar jaaram ak histoiream ak siradatiyam ak liggey bu reuy bi nga xamantene liggey bi l'islam la bu mu wootu mbolam yi nga xamantene moy juroñ ni te diko def ci ndigalal ki nga xamantene moy kilifa ak mouride te tann ko ci biir biir mouride ci biir njabotuk serigne bi ngir muy taxawé liggéey bo am solo bo nga xamné wajuram Cheikh Abdou Khadir dan nako taxawé kon ñu jébal ko kaddu gi jotaay bi di tambalé serigne bi kon ñu ngi lay nuyu ndi sakku itam nga nuyu ñi nga xamantene ñoy sétane jotaay bi nga xamné ñu koy am ak yeen bu ñopé ñu dugg ci laaji inshallah
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الصحابة وعن خديم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نيو يين في تيو اك ني يين في تيوال نيب اك مبولم ني لين دي سيطان لغي ما لي دغلو سي ndik laaj ñu jëm ci tontu lañu
3: inshallah jërëjëf señ bi ci ubbi go am solo gog nonu di ñaan yalla mu def barké ci jotaay bi te def ci ay tuyaaba yu reey reey gënaaw lool señ bi dañu bëggona xam cheikh mohammedul fadil moy tur wi fan la gëné jamono ak kañ la gëné jamono
4: gëné jamono gi mi ngi amé ci tuwa mi ngi amé itam ci atum djuni ak djuroom ñent témiet ak djuroom bënd fuk ak ben ci
3: gaday
4: yaana lool du sori djuni ak ñent témiet ak djuroom ñet fuk
3: te hijri
4: djuroom ñet témiet ak djuroom ñet fuk
3: waaw
4: yaana du sori lool fuf waaw tuba itam la ne
3: waaw tuba itam la ne djune ak djuroom ñent témiet ak djuroom bënd fuk ak
4: ben
3: ak ben waaw lolu xamna moy ci tuwab 1000
5: 1961 buñ ci mëne dik ñoy ñan ak ci gis na nga yitté wo bind aw askan lool té ndax waccu way bi mu am ci l'islam xamna mom nga ci dabu buñ bëggon xam wajur yi la séx ak ñoy ñan buñ ki mëna xam ak léral
6: xana wax sa bop ci wajur mom defal ko la nga tonton ko na sañ nako
5: waaw lool mom
6: da ngir xam la
5: waaw xam la
6: xana ya na ko wax ay wajur wax seen wajur mi ñent maam
5: waaw
6: waxat waxat wajuru maam yoy mi juroom ñetti maamat
5: xalal dana day
6: waaw
5: wallahi juroom ñetti maam
6: ay legi wajuru moy serigne abdou khadir ak sonu bintou mbake sayyidou khadir ay wajuroom ñoy cheikh ahmed bamba khadim rasoul ak sonu aminte bousso deeng serigne mag ay wajuroom moy mamour ante sali ak mam jara bousso sona amante bousso ay wajuram ñodi am seigne bousso be
5: ni
6: bokk mam jaar ñu waxon legi lepp nek ni jaay seigne mag be deeng ak soxna kanni aïssa
5: kanni aïssa
6: kanni aïssa dang naan morje ibane awanya mam maram
5: ma sha Allah
6: deeng kanni aïssa ngana aïssa balla mam balla aïssa
5: mamara
6: ay ci ibane awanya ji seigne bahar yi dañu ci adajana ci ak mam cheikh anta ne wet gi yep xam fiñu dajé ci mam anta li mom bayam la waay fiñu dajé ci ibane awanya mam cheikh anta
5: mam la ci mom waaw
6: ndax kanni aïssa lay tollol te dañ nan kanni ibane awanya kanni morje ibane awanya dan mam cheikh anta ne sona anta ndjay ken kone ñaar ken wax sa digënté mom kon ñoo tollo kon fo mam lay doon
5: waaw
6: da kon fo limna ñaari mam fo ak seen wajur bu ñeen
5: muy
6: ñent mam
5: waaw ñent waaw
6: ñu dem ciot gi ci
5: sona bintu waaw
6: ney sona bintu ay wajur ñoy seigne bu khudous seigne bu khudous ak yi wax son astu matar djob seydou khadous ay wajuram moy mam cheikh ibrahim ni nekkon ak seigne magbi di tal wem ci mom ak marem bala sili ni wax sama marem bala sili sama marem bala sili seigne mirina sili moy wajuram seigne mirina sili seigne nonu be mar moy wajuram
5: ah seigne be mar mom xaw xaw
6: legi asumataam ay wajuram moy matar anta ak ama soto fatou fall leg matar anta nak mo soona isa je mi wajuram sama sama
5: def
6: sama sama
5: sama
6: ni bokk ndey bay mu nek ni jaay sama sama comme ni sama soona nek ni jaay sama
5: sama
6: ko ko wajur asumataar ko ko ki matar anta mom da nga mor ko je kumba ma samba ante cebu modun pende buya dan matar
5: na matar matar mo ko ko wet go wet ko kelo
6: mo wet go wet wet ko kelo
5: ya sha Allah
6: den walu bayam go wet ko kelo walu ndayam nak moy sonu fatifal so di fatifal mom ndayam fa fatifal batay ci matar mu mel sox ko waye budé ci walu bayam mom mom warak la ma nga dajal matar dum ci warak matar dum warak la jugé ñew sant ko ak
5: ñew ko ak
6: da nga nan fati fal da nga nan balla aw fal modou anta gay de nga balla tande bindu dadne ngura ayib dadne ayib ayib modjur ayib modjur ngura ayib ak samba ayib samba ayib modjur muhtar ndumbe ngura ayib rek ci li ki sox ko
5: waaw waaw am dañu na wala wan nak dañu wan nak muhtar ndumbe ci warak
6: ci warak waaw nak warak warak nak walu ndey muhtar ndumbe dama
5: waaw ñaar yoni ko ke
6: dañu ñaar yoni ko
5: ñu ride ko
6: waaw ma sha
5: Allah mbirum askan ak topato ko ni gis nañ yeungu yi ngeen ci def xene dañ ci egg di lu am solo ndax yunus bin ali sallam waxon na ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ndax ginaaw jokk bok yalla da go diglegle da sante itam ñu xam ko motax xamini mom ke tuar kala ndax ma wet gu nek bo ci mene lim juroom ñetti mam rek ken gënatu la xam bok tuar kala kon yalla na yalla barkel bok gu barkel go xam dañ bok digante mam maram matam dumbe danaka ci ñooñu nga xamne ñuñ xam lañ ci réew mi de askan yo xamantene yu massa sam lañ naka jekk nek ay askan yu ñu warmal di digënté mbacké ak musobe kokki lool moy ay ciosanam kon nim ko léralé kon señ bi buñ xamé gane jamono gi xam fi nga gane jamono xam wajuri mom kon askan wi mom xam nañ askanu xam lañ jang ak jangalé fan nga tambalé jang ak ki ñan nga jangé alquran ak
6: ngeen tamle alquran ma ko tamle ci cheikh al muallim serigne jatra di baye serigne sa jatra mi ci
5: baye serigne jatra
6: mi ndok
5: ndaysan machallah
6: fo dal fa dal alquran way agale gi nak mi ngi am ci katin soan
5: katin soan
6: ndaysan alquran dal digënté bobu la fi la tablé fi la
5: égalé ci fi égalé ci fi ma sha Allah ma sha Allah nga xamné digënté ñaari daara yoy dal digënté baye seen jëtara ak seen champion bi dal
6: waxan dem digënté ñaari
5: waaw ngi ko mokalé bind nga ko itam ay
6: bind na bind ko pour xam ñaari kamel dal bind na ñaari kamel dal
5: ñaari kamel dal
6: wax ni sa
5: Allah ma sha Allah ma sha Allah
6: ñax ni sax dakk samatu ben yoon ndax bimu dotan ki
5: ag rek
6: wax ge seen champion bu def na kida ki man ci gis gis da war na
5: gis gis waaw manam loxo bi rafet na wal ni ma ngi da wax
6: da ni la ko beru te la wax ki ma sa wax xani
5: ñaare mom dañu wax bekk mom bu loxo bi rafeté
6: ak wel xam nga ko taxaju waaw ko taxaju
5: loxo bi rafeté de wel ngeen ñu daal di bind lo inshallah inshallah to dal kal
6: boy seru tan mel nonu ma nga bind
5: waaw
6: bo defan ay yonte te yegut fi beug war nga
5: war nga waaw dal kal inshallah jerejef kon ti bi ngeen noppé alcorane rek da nga daal di soobu ci jangum xam xam ci ñan fan nga ko tambalé ak kan
6: fo gennu ko seen soobu rek
5: gennu ko seen soobu
6: ka seen jox na amna ay ki yu ne lu melne ay terrance re ci lu ne rek sax lu melne nahul wadih
5: nahul
6: wadih ñet jiss ñek ak tilawat arabiyya mo tam ñet lu tolal ñet jiss waaw da na ko jang ci way serigne khas jaxate waaw lu jëm ci ki nak rakam ji ñu wax serigne khasim jaxate
5: serigne khas waaw
6: ci la mo ñëk daral nahul wadih
5: ndeysal
6: bo neena sax ko tal faaw di jang nak ndax bo taxal taxat egg
5: ah egg
6: da ko mo di ma ci tambale tuti nak da dañ kër
5: waaw
6: gëna rek lool ci na ab dir taxaw na ab dir gëna bla dem serigne khas jaxata da na ci magam joju da
5: waaw
6: jonne ci jang ba egg fofu ñett téré
5: ñett téré
6: waaw li ci def nak yanen ci ci ci nak mo biwa jangal elfi rek ni meuna ko jangal sa
5: waaw da nga dal xam nga dal xam bu de yi di ñi jang ci majalis mom yep ci biir dig digal bobu kristian so
6: waaw
5: ñi ngi jangé
6: ben señ bi wala ko señ bi bu jangal rek
5: waaw ci daara joju dal daara señ mo mok daara señ bi mom ben la ñom ñaar ene nek daara alcorane ñek daara xam xam waay jenn daara jela ma sha Allah ndax romb nga ci lu melne école yi ak jangu mu bes mi nga xamne ñi joge ci kee ah bokku ton ci kee
6: non ko wax rek digënté bobu rek
5: bi nga jàngé ba nopi kon jangé lu béré béré li ci dess li ci nas nak ab gessu mokoy mokoy motali mu koy égalé fenni ndax dañu gis né ñu bari ñi jang nak dañu faral di bindant lu mo xam ñuy nek ay way kat di bind ay way wala ñuy bind ay bind ay maqala yu mel non ndax señ bi ci ñi ñi am ñi bind ay way ak yoy ci la bokk ndax
6: na la ba ci da jëm tout rek
5: ah
6: ci ay fa xamna xana bo mo ki buñ ko ki mo sété rek yene len ci yenn way
5: way
6: jottu ko ndale nak
5: way da nga way
6: amna ñu ci def
5: ci arab ak ci wolof wala ci arab rek
6: ñaar yëpp amna
5: ci ñaar yëpp arab ak ci wolof
6: arab ci ëpp nak
5: ah insha arab ci ëpp ci fann yu mu daan jëm way yi wala
6: li ci rek mo la rek ay ben ay tag ay serign amu jëm ci siyasa itam nak
5: ci siyasa siyasa biir rew mo wala biti rew
6: biti rew lu mel al ifran nan non seulement dela defna ci ay weet
5: ah ma sha Allah ma sha Allah
6: ak tagin ko tujoni itam
5: ma sha Allah
6: amu
5: ma sha Allah
6: na dañ leen yëndé bu sawal
5: nak lu jëm ci ay téré ak yoyu bind lu melne wasar yo xamné ay maqala wala bind ab téré bo xamantene dañ ki bind ay afkar yo xamné wala say gisen ci yenn ci
6: jottu
5: waaw lu melne ilmu falak day melne buñu sello ci sa yeungu gis nañ lu melne ngay yitté wo waxtu kagn lañu julli nak lañ koy dapto nak lañ koy takké nak lañ koy xamé ndax da nga jang mbirum falak wala dang ko gëssu gënaaw bi nga jangé rek
6: wa lu neew rek jang na ci lu neew comme ni jang fi rek
5: téré ñi
6: ya lu ñu jom bo ñu jangé rek lu jëm ci lu jëm ci waxtu julli mom mom lu yomb la aju wut ci nak aju wut ci jang ah man na wax ne wessu dal di xol fi sawal di joté mo xolé fi sawal di joté biso ma bu ko defé ak mom xam nga xam da nga xam tok san bo defé timi sa fajar ak fajar ma xol telu sun jakk bu so bi lañu tollol non la ko defé non la ko defé du ca genné da nga xol bitu
5: nek di top ye
6: da na fi xé ba da toujours nak dama yor mantra bu xamni mom
5: waaw da nga ko saytu
6: bu toujours be da diglu london la da diglu toujours dañu and tour
5: dañu and greenet ci bi dal
6: ah greenet ci lolu dimbali na ci tax ba lañu jox rek lolu lay doon
5: waaw lay doon ma sha Allah ma sha
6: Allah bo xolé jëmi sawal yi mom amna ba ki
5: waaw
6: seigneur sahabu sama ko defalon mom
5: seigneur sahabu
6: ma diñ baxo rek waaw bo mo def juma ji nek fep waaw faaw nak ci lay xol ba sawal jot bu sawal joté nak la ci def ma xol bo tele xala tele suñu dakk bi dana xam
5: dang ko meuna dang ko meuna
6: na xat na ko tolo
5: nak mo ay yitte walay do
6: rek ndax lolu def na ko ay won ñet at yoy dal sok ndax bo amé lu mëna nawet bi bu xawé ni wala yoy ngir am bu bëggé am lu gëna woor na dakk bis bobu bu déné ma xolaat ko bu tombé asaman
5: sama nga da ngay nat bis bobu nga xamné jant bi génn ci
6: génn ci
5: bu déné ci bis bobu nga mën ko xol lolu liñu wax liggéey ilmi deug la mo travail scientifique liñu wax liggéey xam xam la bo am dang koy top muy sa yitté sa
6: boko dara ngeen itam sa nak mo woor mo li mom mom xañna ko di nga da nga bëgg wax lor neex ay
5: depp ko wirna ay wirna
6: sa ko ñëw gën
5: wa sha Allah wa wirna say do nga ko ci anam yëpp
6: do wirna wa japp na dal
5: ku ci sukkandiko
6: mom japp na na depp na dal depp lu bëgg suñu bakku suñu dal amna
5: di wa sha Allah
6: sa ko gën
5: wa sha Allah suñu bakku mom ci del way yi gëna makki walu gogu ci la bokk ma sha Allah lool mom lo am solo la dam bi ngeen koy def mom danaka jankonté wu len ci ciono yu bari bari yu top gi dal
6: top fi rek nga xamne doon top gi rek kep way amul lenen bo defé bis fi la wéti dama koy bind bu ko defé ba
5: gis
6: nga wax am lo xass ki rek
5: ñoo waaw loolu mom ay intajat ayn mi lu am solo la yo xamne
6: mo dara ñu barna ñu japp nak ko sori ci feul ak la wa da lay deer ni ko fa la
5: ñu sa ay sori gi moy yitewo gi rek yitewo
6: gi mo am am na ko ko yombalal am na tax mu yomb ci mané batay am na ko ñu wax señ muxtar do señ ibi bulé ku ci defon ben bo xamne woni te tax bo leele dama da dem dama ba xawon muju adina may dem Dakar te beuguma da nga beug di xam waxtu kan lay jot beuguma rek sukkandiko tisba
5: ci ñuy wax
6: ñaar waxtu fu jël da nga beug fu jotté ma julli beuguma itam gis na itam gey tel itam beuguma ko def ci la fexon baam téré bobu bo dem diko yubale digante bi nak ay ni ngay déggé nadi kersin so bok fi ak yoyu
5: ñuy wuté
6: magasina dan barren lu ngi ci ñaar mi lool da ko wala ba ñett mi tax lay
5: ñi manké
6: lool bu jek mo jappana ñaar mi kep la ñoy so ñoy top par bis
5: waaw
6: ci la gis na lay lay man ñett mi
5: ma lay lay moor ko waaw machallah machallah
6: bu jek ko da jappana ba ci tege ñaar mi rek wax na da top ngon nak par at di xol jant bi di xol gis na lay lay man ñett mi wala
5: machallah lool de liggey yu am am solo yo xamne julit yepp ci jariñu ndax newan nga dugg ci jakka wala ci juma ci fiñu toll ci touba ba genn touba sax te fekk ko fa liggey bobu nga xamne serigne bi di cheikh mohamed fadal al imam mom cheikh abdou khadir mom moko def de ngeen nim ko defé ak nim ko yitté jim ko jox ba mu egg fi mu egg ak wër gi nga xamantene mom amu ci yenn ci kessaka ci ne lum top la bam wër mu dor ko genn ngir julit ñi di ko jariño lolu intaja ilmi la ju bo am solo bo xamantene bo xam julit ñang ci jariño waye buñ duggé ci jakk itam dañ fa gis bi yenen liggéey bo xamné señ bi moko def ci sa tour muy lu jëm ci walu laaj ñi laaj ci walu sey ndax sey itam day lu am solo ci l'islam l'islam jangalé ko am nuñ ko jangalé ay ñu gis né bind nga ci ay laaj ak ay tont lolu lan moy e sabab bi tax nga bindu ko ndax
6: lolu mom kanen am na koy wax
5: oustaz
6: baragi mo dajale won lolu mo dajale won laj rek ngir bëgg mu taxaro mu jaar ko ci man waye jëm ni daf koy laj ni mom lolu sama liggéey bop la mom
5: sa liggéey la
6: ah wa lolu mom da dajalon ay sart ni rek
5: ay ja sart
6: wa ngir yombal ko nonu ak bëgg kenn ko ne man kenn ku jangutit man la laj te buñ tonto nga xam ba xam tonto jubnam bi lolu mom mako def
5: wa ma sha Allah ma sha Allah nga am dal mom lolu lolu am solo la day melne babu nekkax ñi koy jang wala sart yi tax ab sey mëna wër wala mu mëna sax boko jangé la joy rek day daldi defoko lool té nekk lu am solo lo xamné ak jappandal la ci jurign ñi itam non ñepp égguñ ci jang fo xam dañ mëna xam lool té jafé jafé yu bari ci lool motax liggéey bo am solo bo xamné itam sëriñ bi mom moko def muy liggéey bo am solo ndax yenen lakk yi lu wessu wolof ak arab da nga ci jang wala nga bind ci wala nga way mëna xam
6: english da mo tane tout rek tane english da
5: english
6: lu tolok bo tukki mana laaj ci aéroport
5: yépp ci li nga soxla
6: li nga soxla ni sa sa hadi ci
5: ak
6: hotel ak yoy fofu rek place ak mom
5: mami anglais da mo ngi ci wax sa soxla dal li nga yitté won sa li nga yitté won li nga mëna
6: dal bo tukki rek tom rank dal ci
5: wa do tom rank wa lolu itam tay
6: ay men dem ñariñ lolu nak
5: wa amna ñariñ non ma sha Allah lu manam
6: ci sa li tam nak moy ana ko
5: la
6: ñu tok
5: da la bëggon la ci waaw manam day melni dekk rew mi ñu nekk dañu gis ni toi français lañu gëna jëfëndiko
6: moy la ko ci jaar sa gra la ko lol moy
5: wa
6: moy fi ñi fi jaar ak sun tuba rek motax
5: waaw
6: amu soxla ci ñu lak
5: cey
6: waaw ñepp ay yéfer lañ waye ñi ñet ñu jott ak sun tuba motax
5: mo ragal
6: ba la ci nak ké lak yu mo pu jaar ñitam ci aduna
5: waaw
6: lol
5: motax nga tan ma di
6: jëf na ba tuba boko wax rek dama joom fu ne
5: waaw ay joo
6: dobi dama waxat ni sax manal ak jundi ak juroom ñent
5: waaw sel na waaw na
6: lepp mo lepp seigne touba kep ko raw
5: tay ndaysan waaw fi jaar ak seigne bi dal motax nga bëgg leena bayyi seen lepp par len ndaysan waaw lol day day dam sa
6: kana seigne touba moy son soppi bu jëk manana moy son soppi bu jëk
5: tay
6: la yonte bi sallallahu alayhi wasallam dama war jitt ci julit bu ne
5: waaw
6: ta ñe mom seigne touba moy seen non bu jëk
5: tay
6: kon ak faaw day jëm ni ma jëm ne
5: waaw ndaysan tay machallah lolou itam xam nga dana ci bax lol nit ñi xam ndax buñ xolé yiñ wax legi muy ay liggéey xam yo xam dang koy fekk fepp ci fu julit ñi dajé muy jakk yi ngaan jakk da bok ci yitém ji gëna mag mu yitté woko lol lolou mom ñun ñi nga xamne lu ñew neew ab gis gis wala abdun xaw nañ ci mom ne jakk mom lu ko ñor la jullé ci jakk itam lu ko ñor la liggéey bo muy liggéey dañuy gis ne lim ci bind li nuru lu minnu mu joge nday jor jëm chamoñ mu joge chamoñ jëm nday jor minnu chamoñ ci anglais la koy bind waaw bi mu waxa sa english lay wax bu ko defé nga am da ngay xamné bu ko waxé ni ko tuwa bi di waxa sa ma ñom anglais lañ wax mom english lay wax yépp ci moytu bi mu wax ni kagn la gëna jamono itam mon ma wax janvier 1961 waaye mom mi ngi koy moytu loolu itam mabdala bo xamantene ci niñ nono señ bi rek lolou mom leer rek go am solo la am ñepp fofu rek war nekk itam tay gis nañ ñam ku benn señ murtala
7: ko ragne ko won la ci moytu ba tubab ak mirum tubab ak lu ci aju limi tukki boye bari waye teew tek ndax fiñ jaar ak señ mom ko xalaat rek la da xamne ndax ba legi señ bi yaangi yeeng geestu ci walu xam xam wala nga am ay jang yoy gëna xotal wala yoy def di jëm ci jang
6: mom
7: muso baye jang waw ni gel señ bi dek ci téré yeek geestu ak jang
6: ak diglu woromi xam xam yu defé non la ci nek la ngi def
7: waw machallah borom xam xam rew mi ak biti rew
6: ak biti rew yep te po xane jarignam xam xam mëna ci jarignu dal
7: waw
6: gis na né depo nak alcorane wala depo nak imkani ya dess rek way beug gi mo ngi fi ak
7: beug gi mo ngi
6: ak wut
7: taxawal ay taxawal ay mashruat la dal yo
6: xam
7: gis nañ ci keer gi biñ ñëwé fekk nañ fi ay donga yo xamné ñi ngi fi jang gi sa mbar mo xamantene mu mengo ak jamono la mo xamné ñom lañ ko defal ñu fi jang alcorane lool mom shahid ayyan lañ
6: ci
7: lool mom day melne lu nekk la kon fi nga dekk nga xamné daara la mom pop fim jaar yep jaar la dal seen jonge bu la joge ge se doxat dem ko seen jonge ñew fi di jangal alcorane kon lay mel lool yep lool lo am solo la ñu ñew kon ci laaju mu jey xeyna lu jëm ci walu imama amne mom day melne buñ tu sa jëm ji mom ko gis buñ ko waxe buñ ko waxut mom da daal xalaat imam mo ci ñi xam murid gi yep danaka ak biir senegal kene nga tambali mbirum jité ak nek imam
6: ñu ngi ak jité rek mom
7: waaw
6: mom yag na ko def mom Seydou Bakhari nek na fi bu ñibisé mané ci kërëm bi ci sant ko mo fi bu ma sa nek mbacké wala Baghdad ma da jité jakk ji
7: té jakk ji ci kër gi waaw
6: sant ko nak waye xam nga li ba xoo rek
7: waaw
6: jakk mo ilman du fa di won ñafa nak ko japp na waxtana ñu bismillah
7: Allah
6: Allah Allah nak ci waye nak mujju nako yek tabam ko yegge neex nako lol nak
7: ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah
6: ay ciosan li mom do fara dagay nit ni dañu jittu lo lol
7: ni jittu lo ma sha Allah
6: na fek na ndax teurumako ci julle ci jakk je teurumako ci mu nek fi rek
7: waaw mo fi nek bu fi nek
6: bu nek da bu fa nek nak nga fa dagay ko mbolam ni jittal rek nga jittal
7: na ndaysan ma sha Allah
6: xani je mo tax nak waye man lañ la jittal
7: waaw ndaysan ma sha Allah mom kon je nek
6: fofu
7: la yefi
6: tam nek sa diko def tam nek waye ki nak comme ni nak lo xamni ni lu fess lay doon wala mo ngi tambal Dakar ni ci salu waya wala ma jittal correct parce que fofu
7: te masare ko jina lool japp nga man at la won la tambali won
6: ñi nek atum jinn ak juroom ñent ko juroom ñent
7: jinn ak juroom ñent fuko
6: ak juroom ñent fin watte simatin watte satin watte
7: 1999 ma sha Allah ma sha Allah way lu jitu lol mom man na ñew japp ne manam tamblik imamam mom di jité ci jakkal lol mom ci nekk Seydou Khadir la lol moy naay bi Seydou Khadir la won rek lol man magu tudde non am nekkon na Seydou naay bi Seydou Khadir ci jakkam ji ci kër gi nga xamne mom jakka ju ñu juju Seydou Khadir naka jek fofu ci jakka ji bu nekké Touba ci kër gu fa lay julé
6: comme ni mako waxé sant mako won nak way bu ko yegé neex nak
7: waaw kan nak mam lolou ak wër la rek ma sha Allah jërëjëf kon sin salu mom da moy mo da nga tok rek mu yone yabal la fofu denk la nga fay jité
6: sin salu mom mo nga xane dañu wo mo yabal fofu sax bobu amna lu ko jëk sax sin salu mom limu jëk def la moy ta xeer wi ci ki jaka ji ci marsa okas
7: Nah,
6: ni kay defal la ma jëk def la wa gënaaw fa jité takusan ak takusan
7: biñ ko ubbi
6: waaw bo nak bo mo bi so tam xel fa rek waaw bo yag xawna tala waaw xamna yag go ci dal xamna ñaaral likki dal ci la xawma nak japp na ñaaral likki
7: ci waaw ya digënté 1992 93 dal
6: nga lolu jëk lolu jax so bi de ngi nona dal manam nga xamne ana xagnata na fa dem ay collectivist ki diko siari gane señ salu ci mo wo ci ne ba ñewal bu señ ba ni ma gem ak japp ne dafa jawale
7: ah japp ne yalo
6: japp ne japp ne set wa dem nak mu sant mo lolou mu tegg lo ak xéru fu da ci tegg ne da na bëgg lu jëm ci lolou nga koy defal
7: ci li jëm ci jakka insha Allah
6: insha Allah def nako nak bu fi nek lepp dina jëñu ubbi man ci mom la tambalé mo ko
7: dal wala yow wala
6: tagg xéer ya
7: insha
6: Allah ana wax ni sa dama tukki won nek Europe dëgg na Europe sa
7: noo Europe dëgg ni nga ara ni ñu xëj Arab
6: dañ Italy wala France wala Spain ben ci la la
7: Italy France wala Espagne
6: ay té wut amna juma juñ bëggoon ki way def na nañ xaar ba ñëw
7: nga na xaar ba ba ay tek xéré
6: ay ci bu ko jëkke lu ñëw rek wax man mo dafa
7: defal ndaysan insha Allah yi ci yëpp mo jitu danaka Dakaru ji ak wala ci digënté bi ginaaw bi mu la faré bi mu la yabalé fofu itam nga fay jité mom liggéey bo mom lu woy la mom nga jakk ñu ubbé
6: mo la yabal an nak Dakar ji
7: mom waaw ndaysan
6: ki nak Seyd Cheikh Mat Tey nak bi mu diké mo so gandi
7: Masha Allah ñeul jëf taal kala bi fi Seyd Cheikh Lou jugé nak fi ci Touba mom Seyd Cheikh Mat Tey mo la fi wo nga ñëw fi
6: def la jibar nek lepp te ma nga Dakar ma nga fele
7: ay
6: Seyd Cheikh Mat Tey mom bi mu xer ko rek gi mu jëk def rek
7: la mom sa degg nañ ko ci cadeau yoy bu ngui koy wax nañu bëgg dañu mom yéene moy dello ci Seyd Abdou Khadir mu nek imam mom ngi wax mom wax nako ci cadeau bi ñuy
6: dem amna ko ni ma da mu doon baaroy naka jek dara wax ne fi la war di jité war ma jité fi
7: na war jité Dakar
6: la la gëmul naka mu tax
7: ah bi mu tayé rek
6: tayé rek
7: dara kay jëmmal ndaysan inshallah manam bi lu wessu jité idi nga am correct baski ci juma ji ginaaw bi nga ñëw bi Seigne Sidi Mukhtar bi nga ñëwé da nga jité yenen waxtu yu juroom ci juma ji
6: dé loolu mo jakk ji rek
7: waaw xana lu jëm melni
6: way waxtu ji xana lu melni ubte koor rek
7: ubte koor
6: geegi ñëk ci koor
7: loolu mom ci bi nga ñëwé Touba itam nga ko tambali wala
6: loolu mom wala ma nga ko tambali bi xam ko ko da def Seigne Murtala
7: waaw
6: ya nga Seigne Murtala
7: ah ganaw Seigne Murtala nga da tambali waaw ma sha Allah
6: wala ma ci wut Seigne
7: Murtala waaw ya ci wut Seigne Murtala ma sha Allah waaw muy fatale ko Seigne Murtala mo daan mo daan jëf julli fas gi buñu fas nga digow mo daan jité ganaw bi mom
6: daana jité correct parce que
7: te daw ñoo ma sha Allah ganaw bi nak gis nañ day melni señ bi itam denk la liggéey jité jumaaji aljuma ji ci adi wessu lolu mom señ bi dala wo rek denk lako wala da am ay sabab yu tax mu fal la ci nga nek nga
6: saw yu ko xana du jak sa way xuma ko ay su li wax rek wo ma def la wo rek dal
7: waaw ay dekk rek wala dal la koy waaw no torkal
6: muy señ mamoun amé ngant
7: waaw señ mamoun waaw
6: ko am ngant fa am ko ko wut
7: waaw
6: xana nak am na la jitu lol dal mo xow ta wono dal def la ko
7: rek
6: xow nak ba xam na ñu ñuko jëm ci lol wala
7: waaw
6: jëm bu am ci
7: ñu inshallah waaw jëw aljuma yi tam gis nañ ne khutba yi ñi def ak yu mel nonu yi ñu bind lañu gis nga manam alum khutba mom gis nañ ci ak ki bu baaxa baax ak cion dal yo xamne mom da ngay yegne ki wax ni mom lim wax bind nako xalaat na ci saytu nako manam da ngay bind say khutba yi bop yo xamne yow ya koy bind xalaat ci diko bind wala da ngay toxal yenen khutba yo xamantene da ngoy jele ci khutba yi gaay yu baax yi jek yi rek
6: moy rek moy gis na mom bu sa defon rek
7: waaw
6: yoy la jël lay wax nak dana ci yok sama def nak lay nga gëna sara wala
7: nga gëna sara wala nga jubanti
6: yene mo yok dara lere ma genn dugal lenen li mel non djubona ci ak momi nak
7: wa bam ke wa
6: na ñu doppé sa da bëgg bindat lepp
7: wa ndax yi ñi ngay bind yang koy ñing koy saytu ba nga xamne bu xeyna bu matem ad wala bu ñaarat dana mëna nek xutba yo xamne yu
6: bër lo ñu bëgg bu na fa dañ koy bindat lepp
7: wa bam nek xutba yo xamne day nek ad mi yépp dana
6: ad mi yépp nga xamne ad mi yépp da nga dik jël rek amatu
7: da dé ke ma sha Allah ma sha Allah xeyna bu wa sa xeyna ñom señ baara ñi nga xamne ñom ay ke lañ dañu mëna fexé bu mu nekku téré bo xamné day nek fuñ dajalé ay khutba loolu ligéy bu ama am solo bo xamné ñeneen mën nañ ci jarignu yu bari bari ndax bind mom lu ama am solo ya nga ko yalla motali té jarign ci jurign ñepp
6: man suñu mam nak ñu defé baxna loolu ndax da nga ki té duggu té waaw wala la ñepp li ci li waral mako yok sax ñaar la day gatt bop ma gis na defa tout tout tax
7: lu tax do tax mu ki wa
6: do tax mu gude na
7: gis na xutbe mom ma sha Allah dig do mu
6: lo la mom mom lañ ci sante
7: moko defé do ma sha Allah manam ci walu ko julli gi itam gis nañ ne manam day melne yang ci baye xel ñi nga xam nañ julle ci bitté gi mënon gis nañ dal ak choppé ko amna ci dugudi julli saar yi ngay tari lélé ngay tari lo xamne xeyna mëna moy gëna gatt ci ñaarël rakka bi gi mënon ci liñ
6: wax ñu ko mëna won
7: hmm
6: bu jëkki won ki ñu sabbi ala tekkal mo la ra def naka jëk juma ñu ubi yépp mo la ra def
7: hmm
6: way wé dañ na sabbi dëg dëg dañ na daam ben ajuma jo xamne dam ci bir julli dam ko daanu
7: waaw
6: nak nak tafon fasal sama raani mané dal bo ci amé digal
7: waaw
6: ndax li dal la fekkon ci bo amé digal nak
7: waaw
6: bo bo mam c'est mu taxaw waxuma ko direct way kene ko waxe xamna né du ko sosal ku
7: surtout mom la
6: ci la tambli nak dé
7: machallah
6: bu ko defé may bayam ci ngir même sabbis ma nga am na guddut
7: te waaw gudd
6: te tambu nañ ko ci
7: te baxna
6: ba dal ci res nak bu ñaare bi nak mako soga gattal
7: waaw ngeen machallah lool di lu am solo la bayi xel jamm ni julit ñi nga xam na ñoy top sa ginaaw te di am ci ñom yermane lool lu am solo lu am solo la
6: ginaa ginna bitu reza ko moy ki julli aljuma leg leg xam nga su wa teel gi rew yu sori bala ma julli ñom ci lañu julli aljuma lalay may japp ay mag madina ak yoyale lalek la ñaar rak ñu rak yi dana gis walax rak ina tena ko sax ñu rak
7: ci ñaar
6: yépp waaw
7: ñu jangé waaw machallah
6: may wala nak kon gatal ko ñepp dem nga xamné
7: jàng wala ñu dafa masaha la la gis nañu gis nañu
6: jàk na jàk yépp gën nañu xat
7: gën nañu xat
6: ni ni gën nañu bari tangor yi tam gën nañu
7: tangor yi metti waaw
6: laaj nako dal
7: laaj nako machallah
6: ñu bëgg sa sel la fu bari dal
7: dañu gattal waaw machallah mom te de lepp dara du ci wacc danaka li liñu sharia del du ci gën ke waaw lepp lu lu jëm ci luy baxal luy gëna gëna yombal nit ñi
6: sa ñu wax luñ sopp la rek way
7: do ci sopp la machallah machallah mom kay mom gis nañ ne mam nit ñi mom am nañ ci ki lool am nañ ci mam dimbalé na dal bari ñu bari ñoo xamne japp na lan leen
6: alhamdullilah nan mi ko am ko nak ay am ki amna ci mbokk bu suusi nana anu ko xane ñaan yi la ñaanal def
7: waaw mo de man mi xamna bokk yo xam daraka mom daraka dañ dal bayyi ba rakka bu wujju ba daraka xaw ki sa ju gaaw yow bu jappel bu je fay dañ koy jël waaw waye bañ xamé né manam julli gi légui daraka digënté bu mën nañ ko di mën nañ ko dékku dañ dal di tam di mëna jëli sax am lool tawfex la jo xamné amna né amna ay rodu
6: faal tan la tax le dara jëm sa fi na digë gëna jëma baral sa ngay jang
7: ko dëgg waaw bare jangine waaw leg lay
6: sa tam ko sa way tedd na ko jëma
7: waaw ndaysan
6: yalla ma jëm ko def ngir
7: baye xel nit ñi ndaysan ndaysan do lo am solo lo am solo la lo am solo la xana laaju mujj yi rek jëm ci sëriñ bi ak yoon wi maam gis nañ ne mom ko am ciofel ci Serigne Touba nga ni ko waxe mu yont bi nga xamne mom moy digal li ñepp bëgg ko ni nga xamne mom lañu gëna bëgg mom mu nekk ci luñu gëna bëgg ci lepp sa jëm mak sa lepp Serigne bi moy sa soppé mom bo xamne mom doxalo ci kenn gënaaw bi maam yoonam wi nga xamne sos nako gis nañ ne mourid gi ni mi doxé ndax gis nga ci yo xamantene ay daxil la yo xamantene ci sax sétlu japp nga ne dal buñ melo kan nangam mo doon gënal Serigne bi ak yu mel non
6: sétlu yo jam mom tanku ci
7: waaw
6: buñ ma sé li Serigne bi diglé bëgg ñëpp xam nañ ko li moy bëgg ñëpp xam nañ ko
7: waaw
6: buñ ñëpp ma sé ci top ndigalam baye téram rek ci lepp daal bax
7: waaw lepp bax
6: mo defé doxala yépp
7: waaw day daal
6: dañ fi xat
7: waaw deug la dañ ci daal xat
6: mo defé mom ke kenn bu fekké dëkk bi non lañ baxo ku muta ne ci lolou du fi nek
7: waaw ci saanul dekk bi daal
6: nga am ñu dekk ñepp ñu dekk ñu ne japp la seen bi ci lim bëgg
7: ne
6: ci digalam baye téram yaa na liñ ci ragal du am
7: gis nañ ne dang ci soñé ci Touba lu bari ak ki baye xel ndigal li seen bi ak diko jëfé ci waxtu julli koor e aidi
6: man
7: bo jangé khutba ba nopi da nga def ay denkané yo dañu gis nga ci wax ñu war may dekk bi ak ñu sammalé ko ki gis na lolu xeyna kon lula yitel la lo xamne bo sañon ñepp dañ ci nek
6: waaw non mu koy wax ci football yi rek non
7: waaw
6: mom dama gis na mo war ñepp bu mo war ñepp te buñ ci tanko rek li señu bëgg ci dëkk bi dana am
7: dana
6: am li señu bëgg mom rafa na ñott na ñaan nako yalla may nako way kenn ku nekk fexé ba bok ci ñukoy amal

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko leen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défal sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: baba ta xamne serign bi lu mata fagu rek fagunako ndax ay ñaanam mi ngi ko tambale ci mbolem kudib jirit wax na ne rudd makaid al-ida ila al-ida ya man habani bi muhjil al-ida yow yalla na nga delo pexe noni ca non ya yow mi ma may lu gatcher samay non aw sidd kulli muslimin wa muslima man kafani zalama yalla ma ngi di ñaan fepp ab jul nek nga fagul ko fa ay mbekté yu reuy yow mi ñu fegal tonkadi wasal idaka bi idaka wasfi qulubuhum an durzi ta'aruf yalla nanga soxol noni yalla ci yenen non badu ñu talal lor ab julit ikhfir bi jahil mustafa li kulli man ahabbani li wash malik zaman yow yalla nanga jegal kep ku mo beug te yalla rek tax nafih bin fa kullu man ta'allaqa ya man hadani bin nabi wa atlaqa yow yalla mi jeriñ ma ngi lay ñaan nga jeriñ kep ku aju ci man yow yow ma gindi ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluka aljannata bil muhsari liman yaluzuna bika zastitari ma ngi lay ñaan kep ku laqatu ci man wala nga wëru ci man nga may ko bo ligi aljana uktub liman akhasa wirdi ya karim musta'milan bihi thawaban la yarim kep ku jël sama wirdi wi diko jëfëndo yalla nang koy bindal yool buru jeex ba faw ya rabbi ij'al al muridin ma'a fi hisnika al hasin wa shamla jma'a ma nga ñaan nga boole sama salu bi yépp ñu nekk wenn say dajaloo bañ a tàggaliko te dugaleen ci sange si yàlla si nga xam ne ku dugg ci biir dara mënutaag si yow malik jamiihahum nufusahum bila shiin yadru wal masah yaqbala notal leen seen bakkan te bu ñu gis lenn lu leen di lor te yàlla na nga nongu seen jëf ikfir li kulli man ilayya maala wa han yadayhi la tusahsih maala képp ku jëm ci man yàlla na nga ko jéggal ay bàkkaaram te defar ko xéewal ak alal yoo xam ne du soxlaal kenn dara kon nag ñu jeexale ko rek ci ñaanal bokk julit ak bokk taalibe yi nga xam ne ñoo bàyyi ko woon ci mboolem dëkk yi di màggal si tubaa yàlla suñ boon def suñ borom moom leen ci yoon wi loolu nag na nga xam ne ku ca faatu rek shahid nga na xam nga ne loolu leneen taxoonu jóg ak jaamu yàlla la kon ku ci faatu rek shahid la waaye ñaa ngi ñaan nag tey soññee ci omdeluwaay ñu gën a góorgóorlu ci gën a teg ni ci aw yoon ndax nit ñi mënuñoo teg seen bopp ci aw yoon faw ay nit jiite leen comme ñoom ñoo yor loolu nag kon luñ ci gën a mën a yokk rek ngir accident yi gën a waay soo ndax benn bakkan bu faatu rek kenn xabu nu toll kon Mohamadou Mokhtar Cissé loolu kon ci sa responsabilité nekk kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jotli cantuk sëriñ bi ndax léegi la ma jox dekkar bi nga xam ne président signé na ko muy commissariat bu mag bi nga xam ne sàkkoon nañ ko ci yéen nga war dem léegi ubbi ko kon loolu yittali ak yeneen te xam ngeen dëkk bi ni muy màggee kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu daje fi na ngeen déwénte jàmm te lépp ci waay def rek yàlla ci dajeeg ngërëmul yàlla yàlla ci dajeeg bëgg-bëggu Serigne Touba te yàggal fi a Cheikh Mahoud Moutakha moo tee waar koy atiat ba naal wii nekk ci kanamam lépp sotti baag ak jàmm ba yeneen naa topp ci wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: kon bokk mu ngokk mu nekkoon Serigne Bassirou Mbacke.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

0: baqla ci illahi ta'ala
1: mbokki yi ni gi diglu radio benno fm ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ci digi ci tew yeb mbokki talibey ñi ngi len di nuyu di len ziyara ci wéru barkel wi nga xamne ci lañu nek muy shahru safar di wéru shaykhul khadim di wéru sante itam nuyu bobu ñi ngi koy tek ci loxol serigne abdul qadir ak serigne cheikhuna mbacke mun serigne mbacke abdullah di len ndokel ci wèr wi di ndokel itam mbolo mi nga xamne ñoy masalikul jinan nga xamne ño taxawal bis bi ngir feñal seen bëggel ak seen cyant jëme ci sëriñ bi ñu wara waxtaan ak yeen ci cheikh ahmadul khadim عليه اكبر رضوان الله الباقي القديم اك حقيقه المريديه دغ دغ ليغا خامن موم موي يونو مريد سيرين بي سينكو بغي وقتاني داني تامبلي توت ريك سي انجل بينام تتنكو كو غير ني خام كوكو موم موي كان xam ngeen sunu borom subhanahu wa ta'ala yermane ji nga xamne eumal nako dooma adama nit mu ko ande ci kaw suuf ba negeni sunen fatili ko bi nga xamne ne andina ci adam ak hawa wax leen niñ fi wara nekké ñoom amon nañu jaaxle ci seenu njabot ba diis ko sunu borom wonon len nit ne ñoomit duma len bayyi waxtu wu nek dana di yebal ndaw lo xamne dana jik di len fatali di len delo ci yoonu deug ak njub fa imma ya'tiyannakum minni hudan ni lo xamne yermane sunu borom la sayu jamono lendeme ba lendem mu yoraat ñu loxal yermandeem feñal jëm yo xamne da koy defal waccayu mat fekk su diké koku moy nitar xel yi moy fotat xol yi moy dundal ru yi delo leen ci seen borom subhanahu wa ta'ala ku teddi ga sayyiduna a'mudul khadim di kenn ci jëm yoyu sun borom feñal ko ci jamono bo xamne booba fekk nañu soxla woo ko lool ndax booba lëndëm gi tar na ci anam yu bare suñ borom jaarale ko ci ñaar ñu baax muy soxna jaariyatullahi ak itam sëriñ Mamour Ant Sali ñooñu nekk ñoo xam ne ñoom la ko suñ borom jaarale ci zaahir waaye nag loolu mooy zaahir si waaye baatin bi dëgg-dëgg ak ruux la bu sun borom jële ci pays sell ya ngir andil ñu ko ngir ñu niitalaat ñu yoonu dëgg ak njub fi mu baaxoo jaarale yonent yépp nag ak nit yàlla yépp mu jaarale ko fa sàkkal ko waajuru góor ak bu jigéen muy soxna jaara ak Mamour Ant Sali mu feeñ ci diggante ñaar ñu yàlla tànn ndaka jekk yonent yi mu daan yónni itam da leen daan waajale ay waajur yoo xam ne ci lu baax rek ci la ñuy sosoo ci la ñuy nekk waajtaay woowu itam la ko suñ borom defal ci ay waajuram ñaari jëmm yooyu nga xam ne ñoom la suñ borom terale jaarale ruux gu sell googu ci ñoom mu feeñ ci jamono juñ ko aajowoo noonu ma ko waxe léegi ci njëlbeen bi. Ci njëlbeen mu jaar fi nit ñi baax ñi baaxoo jaar ci teele amee melaw yàlla, melaw ku bëgg yàlla rabbaaniya, nga xam ne bañ koy melal ci ak ñàkk a xàmme booba lañ tàmbalee seetlu ci moom màndragam nit ku baax ak bëgg lu baax. Ba ni mu xàmmee, ba ni mu dalee li nga xam ne moom mooy alquran, ba watt ko ci lu teel, ba suubu li nga xam ne mooy yoonu xam-xam di sàkko xam-xam, ci fim fi jaar fépp ci tënk te ngeen xam ko. Rawatina keppaar waajuram li nga xam ne moom la nekkaloon muy Mamourante Sali, nga xam ne moom itam ci jàng ak jàngale rek ci la nekkoon, mu yaroo ci keppaaram nekk ci liggéey booba ci jàng ak jàngale ci ginnaaw bi mu jàngee ba pare, ba téye liggéey bi téye goo xam ne mujj na ci noppal lool waajuram, ndax la ëpp la ci la ci féeti woon man na ko nam ko mane woon ba téyel ko ko ba mujj na ko ñu bari ci moom sëriñ bi lañ gën a sawar a jànge ngir leer làmmiñ wi nekk ci moom ak fasaaxa bi ak leeru yàlla gi nekk ci moom ak xam-xam bu bari bi. Noonu la nekk ci liggéey booba ànd ko ak waajuram ba sun borom dogal subhanahu wa taala waajuram daal fi bàyyi ko mu wëy di téye liggéey boobu na nga xam ne na la ko yore woon ci ak dundam. Ku ne xam ne ne waajuram woo bi muy dund loolu ci la nekkoon jàng ak jàngale, waaye sunu borom dogaloon na mu dajeeg kenn ci buur yi fi nekkoon ñi di ko wax laat joor kon lëra doxoon seen diggante akuk jàppalante. Laat joor daan ko dimbalikoo ci wet yim koy aajowoo, taxoon muy taamu sax fu mu nekk mu bañ koo sori ngir aajowoo gi mu koy aajowoo ci ay biram, ba tax na Daoud faral di soree ci ay nekkuwaay dawul ko jege, waaye fu laat joor ma sa nekk rek nekk na ci barab boo xam ne du ko sori ngir seenub jëflante. Te booba jamono am fu mu tegoon lool laat joor, ndax pouvoir bi mu amoon ak daraje ji mu amoon booba kenn ku ne bëggoon na jege ko ak wëllarinteeg moom. Fa ma tegoon Mamourante Sali booba kenn ku ne bëggoon na mu teg la, ndax loola daraja la woon jege buur ak mu jegeel la sa bopp, booba loola yooyee jamono loolu ak cir la woon. Ba tax na bi fi sëriñ bi bi fi waajuram bàyyi koo ba ñu denc ko ci Armélia laataa ñu fay jugee, sëriñ ma numumaar silla dafa woo Cheikhul Khadim fekk mi ngi ci biir mbooloo mi. Te loola it yéene rek la ci amoon ju rafet ak yaakaar ne dana ko gërëmlu dana ko neex. Mu ne ko nag ginnaaw laat joor dafa nekkoon wëllëroo sa waajur wii, te ku ne xam na fi ko laat joor tegoon ak ni mu ko jegale woon boppam ak fi mu ko féete woon cir boobakat suñu sañoon mu jox la ko teg la fa nga xam ne fa la tegoon sa waajur. Kon dañoo bëgg buñ bàyyikoo fii ñu ànd ak yow dem fa, bu ko defee ñu sàkku ci moom mu teg la fa nga xam ne fa la tegoon sa waajur di jëflantee yow canam doon jëflantee ak moom. Loola nag sëriñ bi daf koo gàntal ci baat yu teggino, waaye wan ko ne loolu moom du luy jàppandi, ndax booba sëriñ bi ak bëggam du nguur. Ndax ci dund waajuram muy Mamourante Sali rek sëriñ bi eggoon na ci léeg-léeg sax bu bind leetar roofal ko ko ci ron njegenaayam ngir bu ko yëkkatee gis ko, te leetar yooyu li ci ëpp lam ci daan bind mooy di ko bàyyilu xel digganteem ak buur yi, di bëgg rek ànnante gi doon ak maslaa te bañ ko yóbbu fu mu wërte egg ak ñoom. Kon kooku ku ne xam na ne moom xaarutoon loolu te mu wutoon loolu, moo tax biñ ko bëggee jëme ci lu mel noonu mu gàntal leen, mooy xaaral yerkaan li abwaabi salaatini taxus jawaisa tuxni kullama xiini jooju muy wax, waaye dane fa qultu rabbi fa qultu hasbiya rabbi waktafaytu bihi, dane man ñoom de ñi ngi may wax naan ma jengal jëm ci buuri àdduna yi. Soo ko defee da nga am ay neexal ak may yu bayiko ci ñom moy bëgg giñ bëgg mu jéggelat jor di jëfëlanté ak mom mu ñom de loolu lañ ma wax waye man day waxna leen ne leen man dama doylo yalla te yalla mi ma doylo doyna ma sekk manam luma bëgg rek ci sun borom la koy sax luma ragane ci yalla rek la koy musulo man aaju man luddul rek xam xam ak diine moy xam ak jëfé wala xuraadi khairul ilmi wad diin moy xam ak jëfé sa ko xam li yalla bëgg nek ca sa ko xam limu bañ ma defa daw waye aaju ma buri addi daal ni man amul kenn ko xamne dina la aajo wala kenn kumay ragal kudul yalla yalla rek moy fi nga xamne yuhni ni wayun jini lepp luma bëgg mom momu koy defal lepp luma ragalit mom moma ci mussal lolu la tont ci bar yi gënon wax ngir de ko wo ngir mu jeng jëm ci buri aduna yi ngir wolalante ñom ngir ngariñ aduna motax jotaay booba ñuko waxe lolu mu gantal li ëpp ci mboloma dañ ni mom wërut qalu safihun keraaga ju tol ni ak pal gu tol ni ana kan lañ koy wax mu diko rejeter di gantal lu ñepp bëgg te mënuñ ko am ñu lu koy proposer ngay gantal daal lolu mom liñ japp ñom daal moy lolu mom and xelam waye bu fi xelam nekkon lolu lu wara dabla waye du lu wara gantal mara serign bi de ñom de neenañ safihun li sarfi anhum basari neenañ de man wax deug wëruma ana lutax ñu wax lolu moy wooti gëna wooti ak ñom ci bëgg bëgg ñak gima ñak bokk ñom jiblu way nga xamne man soxlu wuma buri aduna yi itti wuma len lolu ci lañu jappé ni dal man wëruma batay qalu safihun ñom neenañ man wëruma ngir lan li tafidi ila maliki amri manam jël gima jël sama mbir geeyal ko jëmi ko ci yalla rek nga xamne yalla rek ci lay jëmi sama mbir soxlu ma buri aduna yi ñom da lolu ci lañu joggi ni man wëruma batay qalu safihun neenañ man wëruma ngir lan li hubbi khalisi bëgg yi ma bëgg sama borom subhanahu wa ta'ala nga xamne jëm ci kenn ku dul mom aaju ma lenn lu dul mom duma jambat sama yelor jëmi ci kenn ku dul mom tax na ñom dal ñu jappane man wëruma batay qalu safihun neenañ man wëruma ngir lan nekkuma jëm jo xamne dama ragal kenn ku dul yalla li kawni lam akhaf ahadat mama dama ragalul kenn ku dul yalla yoru gi ma ci wëru ci yalla te doy loko fekk fit wo ñu gis ci man jaaxal na len batay sax dañ ne wëruma ngir xéñtu gi may xéñtu sunna yenen bi sallallahu alayhi wasallam jaar ci aw yoonam ba lepp lul mom mo won ko ginaaw muy xalo yu bari yu ñon wax diko attale ci serigne bi ne len ñom ñoo umpule rek waye man ñekuma dara waye fekk nañ may ko xamne yit soxlu wuuma dara ludul top yalla moy mali yoy mu ci tek dara ludul top yalla itti wuuma ko mali ci wallahi tam dara ludul jëmmi sun borom subhanahu wa ta'ala bi sonu bëgg mali gada amul lenn luma yaakar ne ëlëk bu may dajé ak sama borom moma mëna musul ludul mom jëmmi sun borom ji subhanahu wa ta'ala ëlëgi buñu déké taxaw ta kanamam yaakaru mu fa kenn ku dul mom wala lenn ludul mom tontu yoy la sëriñ bi tontu ñi nga xamné wan gi mu wan ginnaw aduna ak fal yi ñom jappé nañ ko ko gatt am xel loola ci lañ joggé sëriñ bi continuer tey daara ji wëy ak mom ci jang ak jangalé ma nga xamné ci la nekkon ci dundu wajurum mu wëyel ko ci ginnaw bi wajurum génné aduna tey ko no raw na nga xamné na la ko teyé won di ca dox ba tollu ci tollu way yi nga xamné ci lako yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam dikkel ci ndigalul sunu borom subhanahu wa ta'ala ne ko rabbi ashabaka bil khidmati wala turabbihim bid dar faqat nga yar ñi nga andal ci himma te bul def sa yar mu teunku ci xam xam ko se rek nga boole legi xam xam bi ci ta'lim waye dañ ci boole tarbi ak tarqiya muy benen buntu bu ubbi ko bo xamne buntu asaman la ndax boba daara ji bari na aw nit lol ñu bari nek fi di sakku xam xam amna ci ño xamne itti wonu ñu seen borom bëgg nañu jégué yalla bëgg nañu am gëreemal suñu borom ta ñoo ñu nak jék yalla mo leen mas di digné du leen wacc wallatina jahadu fina lanahdiyanahum subulana dooma adama dafa seddelu ko ci ñaari mbir muy yaramam ak ruham fa yaram sun borom deng ko say wajur ci sa ngeel ben nga don lire bu umpule xamo amo mano mu tek li ci loxey wajur yi ñu lay dundal dila label dila fajj dila topoto ba yagg xam xam dal di ñew xel dik and ko rañé katan dik ba lu bari ci fi la wajur yi fete won nga manal ko sa bop dal di nek muskalaf ma and ak sam xel ak sa katan di yëngutu di am ba fulu fete won tay ga fete ba sa bop kon fofu wajur yi li la waron ci jappale ak yaram ñom gungé nañ ci yaram yi ba yaram bi manal bopam ba tey mbir yi fofu nak li nga xamne mom moy soru fofu momitam day aaji wo mu dajé wajurum wi nga xamne mo wara jappalante ak mom momitam ngir mu jot katanam te ñoy ñoy suyuxi ñoy sayyidul murabbi bo xamne mo lay tarbiya tarqiya la ci yoonu yalla lolu nak sayyidul qadim alayhi akbar ridwanullahi al-bahir qadim bokku ci ñi nga xamne sun borom wajtaay woow la defon ci ñom waja'alnahum wa a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim sahla al-khairat mo da fofu bimu exé ci ta'lim def ci liggey bu tol nonu ak diir bu tol nonu ndigal bayiko ci sun borom jaar ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ngir mu gëna doli ab liggey nim defewon nim nekewon sayyidu ta'lim mu boole ci sayyidu tarbi ak tarqiya ci lolou ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax man nañu wax ni danaka kon tariixa bi fofu la ubbiko kon fofu fi lañ wara yeurndu xol lan moy deug deug tariixa bi kon di ndigal lolou wacce ci mom ne ko bul jangale te rek yam ci jangale waye nañ ci boole tarbi ak tarqiya fofu la yonu murid ubbiko fofu it la serigne bi dajale daara ji ñepp daal leni wax li xew ne len kep ko xamne nak njangum xam xam rek mo nekkon yittem nga xamne lo rek ko yeketti won suko sobe bu ko neexe mut fanen fum ko motele waye bis naka tay kat suñu njangale yimatul ci ta'lim rek dila xamal waye da fay and ak jëm ci ñu fexé ba nga pratique li nga xam dañuy boole tarbiya ak tarqiya mu and ak njangami ñi nga xamne boba jang rek mo nekkon seen yitte xam xam rek lañu xol barina ci ñu yewiku dem ci yenen barab ñi nga xamne ñi ahlul himma yalla yittel leen ñoñu ñoo deson ci barab ba tarikh nak day xam le ne ñe demon mom ñoo ëpp niko serigne basirou netile ci minnul baqil khadim lim ba fa deson ñoo gëna neew waye ndak ne ndak jek lolu moy doxinu aduna alquran sax bokoy xol lo rek ngay gis waxtu nek ak suruhum mom lu negatif rek lay don ak suruhum la yu'minun ak suruhum la yuqinun ak suruhum la ya'lamun li upp ci mbolami ñaare fa ñi jëm man na baña bok ak fa mata jëm deug deug waye lim bobe fa deson te neew ci bet mo muju tay dem ba tollu ni mu tollu ñu diko waxtane ño ñeena serigne bi andal ubbi buntu tarbiya ak tarqiya dem ci ak ñom ñu yéssal seen fas fas ak seenu jaayante ci mom xamne to doonu duñ rek ku dik bi sako xam xam ñukoy wax ne yalla li la bëgg li la téré li la wax nañ ko def li neena buñ ko def yam ci ak yaw dedet ab liggéeyam légui rom na lolu da fay wara jëfleenté ak sa xel wara jëfëlante ak sa xol wala jëfëlante ak sa ru ngir mbolam li nga xamne moy razaili muy jukki yu ñaaw yi mu man ko rocc ci yow ci takhliya mbolam li nga xamne moy fada'il muy makarimul akhlaq mu man ko def ci yow ci li nga xamne mom moy tahliya lolu bi len ci serigne bi sobe da ci jaare ak ñom nako ko yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam digele ndax bam ne ko na nga len yar ci himma bañ ko teunk rek ci ñangalam kasse daf ko ne yit kenn ku nek nga jaarale ko ci yoon wa yalla ci mom ndax nit ñi bokkuñu kenn ku nek ak yoon wa nga xamne mo gëna deppoo ngirum ngirum mu gaawa set ba nga mën ko duy ak leer ba mëna dem ci borom subhanahu wa ta'ala loolu taxay tam mbolo mi li ñi bari bari wuté won non wuté won nañu ci nim doon doxale ak ñoom ak kenn ku nek yoon bi mu la tek bokkon na ci ndigal yim liñ doon jox ñi tudd yalla lu bare bare bare bare bare doon na joxe ay azkar yu bare boy xol tariixa bi na xagn na fim toll ak ni ngi koy gisse ci bitti day melne sax lolu bokku ci ci boy xol ci kaw waye boy xol masalikul jinan téré bobu danaka moy yoon wi rek doon bi serigne bi teralon doon ci jaarale muridu sariqiya bi len tarbiye dinen tarqiya danaka mom la bind nono yaangi fekk ci bir biñu exé ci awrad yi ba leral kalimatu la ilaha illa allah ni mu amé doole ak famu tollu ak nam la jëndi ci diko sikkar noné mu ko ci jàngalé non la ko doon digilé ay murid ñi sikkar la ilaha illa allah ci ay lim yu bare bare bare bare noné it na la doon joxé la hawla wala quwwata ak hasbunallahu wa ni'mal wakeel ak istighfar yoy nga gis mu koy andi ci bir ba ci salatu ala nabi ba ci basmala muy bismillahir rahmanir rahim ku mel al cheikh ibrahim fall xeyna ñu bari buñ ko tuddé rek lañ koy gëna min moy kalimatu la ilaha illa allah waya basmala ci bopam rek zikkar nako lu yaga yag kon azkar yu bari le serigne bi doon joxe ci kenn ku nek la yalla ci mom ak nam ko koy terele tuti wu ñu boole ko li nga xamne mom moy al khitma ndax mbir mi ñaar la won al ibadatu wal khitma moy jaamu yalla ak liggey xitma rek sa buñ ko waxe rek ab liggey la bo jëme ci yalla budé kasbul halal nak moy juk nga juk gi nga juk dem fagu jël lew lo meuna jaamo yalla sa lolé nga fagu ci kasbul halal nga fagu ko moy lu lew nak ci ngay jël nga xitmal ci sun borom wala nga dem xitmal ko ci lo xamne sa yaram la wala nga xitmal ko ci yenen anam yo xamne l'islam itti wu nako waye xitma moy liggeyal sunu borom subhanahu wa ta'ala diko jaare ci ndawul yalla li nga xamne mom la sunu borom bolel motax jaamu yalla yoy dafa andon ak ay liggey andon tam ak xif ak mar ndax xif ak mar leg leg da fay niwel doole bakkan te niwel doole gi niwel doole bakkan bam wacc ci digeenti bobu ngay profito yekeuti ci ru bam dem bakkan dang ko fekk ci nafsul amara bisu waye dang koy niwal doole ngir ru meuna juk lola dafa bok ci ndimbal yoyu wagnandiku lek gu upp wala nan gu bari wala nelo yu bari liñ wax tarkul aada ci makhaliqun niran ni ngi lay wax yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada aada di moy li nga tamone avant ngay ñew ci saykhu bi moy lenn lo nek rek nga demé ci kenn nang ko bëgg nang ko yëgé ci lek ga ci nan ga ci nelaw ga ci banex ya nang ko aado wo defé nak nga bayiko lenn lu nek da ci def lu yam lu mënta ñak loolu dafa bok ci ni nga xamné non la doon tarbiya muridullah yi nga xamné jaayante won nañ ak mom kon boole won nañ ko ay liggéey ak neew lek ak nan ak nelaw da nga dégg ko melne cheikh abdul ahad yalla ko yalla doli ngeureum ci ay waxtaanam muy netti ne nelawi guddi ginnaw serigne bi lañ ko tal waye ci ak nekkam daalaka xamni guddi beccëk ndax waxtu nekk mi ngi yëngu ak di joxe ay ndigal ñu di ci nekk nga xamne kon dañoo boole won jaamu yalla ak liggey kon mi ngi won ci azkari ak ibada ak xitma yi loolu yeb gogo ci la tegon mag ñi su fekkone da nga dugg ci biir mag ñi di leen xool benn par benn dañ ci gis ñu bari ñum tégon ci ay yoon yo xamne bokut ak ñam tégon ci yenen anam amna ci ño xamne daal ñu leen sax jox metti mu ñuy liggéeyé ta ci aada baaxu wuñ ko won di def man na tek ko xamne du won ak oudé mu digal ko muy eew wala ko xamne du won ministre mu digal ko muy ko mel Serigne Mbacke Diouf ou Serigne Bilane liggey lolu ci wet goga ci li ñu wax ministre lay tek sax ko xamne xamul luy ñaw mu diko ñawlo amna to maam jo xamne bokk na ci ñiko daan ñewal yere yim daan sol te lu jitu lolu xamuton luy ñaw kon kenn ku nekk rek day xol lum lay orienter rek mom mo xam mu jëme la ci lola nga boole ko sey jaamu yalla ak sey sabbal sun borom te liggey boba nak ci anam gu sel lañ ko daan defé bo xamne lepp def daan doon lu yalla gëreum ndax dawu len ëpp doole ba fank li dox seen digënté ak seen borom bu té su julli jété ñu tégg lepp dem julli ji mbolam li yalla diglé xetma bi du ko mur du ko neewal doole boy degg ñu di la netti ne la amna bis sëriñ bi genn jëm ci jakk ji di julli ji fekk amna ño xamne ñing koy xetmal di faket di leen ci rombé di dem ci jakk ji genn ci jakk ji ñu rombat leen ñuy liggéey ndortam dem ci na ñi julli ji won daf leena laaj bi ñuy nodd fuñ tollon ci liggéey bi ñu wax ko mu ñu leen liñ def ci biñ noddé légui mbolam luñ fi liggéeyato nañ ko tiri nañ ko dindi nga xamne lolu am jangal lo mo xamne bu lolu ba xasse xew dootu xewat ndax du len téré dara di len ko téré wat kon non lañ boole won jaamu yalla ak liggey ta dara du ci mur moromam dara du ci yaq lu mbeurte yaq yoon wow ci la doon tarbiya tarbiya nak soko waxe ci nit da ngay tuddu baat tarbiya mu jëm ci yaram ci bakkan la jëm bakkan lañuy yar ruh dañ koy yëkëti dañ koy dundal yëkëti ko bakkan bobu ñuy yar nak mom moy sa jëm ji tok mo soxla wo banex ak noflay ak nelaw ak yu bare bare bare mom nak lañuy bëgg am yuñ dindi ci mom ci lima don wax legi ci tahliya ak luñ def ci mom ci tahliya lool nak moy makar manam moy maqamatul yaqini tabale ko ci manam iman def ci yow gëm yalla guma sekk go xamne ci mu'minuna haqqan ci ngay nek da ngay gëm yalla go xamne sa xol du ko fik sak mu feñ ci say wax bi feñ ci say jëf gëm yalla gogou kon buñ ko fa jëmbete rek gënë nañ fa lepp luy kéfer non lañuy defé tam ci yow li nga xamne mom moy tawhid moy bi nga gëmé sun borom nangone ko am la ba sik sak woko sa xol deugër na ci nangone ay amuk yalla gi lu wër la dañ cey boole bëgg nga wëtal ko nga nangune it mel mom mom moy yalla waye kenen du yalla kudul mom lenen du yalla dulul mom sunna la kenen du yalla kudul mom lenen du yalla dulul mom rek ñi lay wax na la kon kenen nekku fi di def ba muy dindi kudul mom mel mom rek moy def ak dindi ci lepp mom moy ki joxe te kenn duko jox moy ki xagne te kenn mënu ko xagne moy ki nga xamne moy ray te kenn mënu ko ray moy dundal te kenn mënu ko dundal moy ki nga xamne mo nek as-samad mom lañ ñepp deugul ci seeni aajo de wax mu diko fajj te kenn fajul aajoom buñu la wétalal yalla moy nga wétal ko ci def ak dindi ci lepp xamne mom lañ nan moy muharrik moy ko xamne lu yëngutu moko yëngal lu dalitam mom mom moko dalal loolu lañu Serigne Touba di jangal ci tasawwur subhan di wax ne aduna bëpp buñ dajalo won ci bëgg yëngal wenn fepp suuf duna iradatin min ar-rahman la ajisu anhu bila tawani aduna bepp neena bun maaton beug yeengal wenn fepp suuf acc ko ci ne li kat bu nexe yalla ak bu ko nakare danañ ko def neena bu ca namelul yalla jëmut aduna bepp wenn suuf fofu danañ lott ci man ko yeengal kon koku dang koy wetal so amé tawhid bobu genn nga ci musrikoni genn nga ci kafiri genn nga ci musrikini yow ku gëm yalla nga ay ku wétal yalla nga non tam dinañu soxla ci yow li nga xamne mom moy al ikhlas mo ngi nga doon kuy selal ndax ginaa gëm yalla ak wétal gi ci top moy jëf li yalla diglé ak lim santane ak watandiko ay terem jëf yoy nak dañuy bëgg mu and ak ikhlas lepp lo ci jëf jëm yalla rek tax nga diko jëf moolam li yalla diglé lo ci def nga def ko ngir jëmm suñu borom mo xam li ngay def muy sa digënde ak sa borom ci ay jaamo ko sabbal mo xam li ngay def te yalla tax tang koy def jëmmé ko ci jaar ni nga xamne sa digënté kanen la waye dang koy def ngir yalla lolu mom moy ikhlas ikhlas suñ ko defé ci yow musul nañ la ci jëf ju yaq sa jëf dootul supprimer batalat amaduhum joji alquran di wax dañ ci mucc lepp lo jëf sun borom daf koy nangu lepp yalla diko def leer ak barki ak ngeerum muy delu ci soro di feñ ci yow di la gëna nit jëmele ci sun borom subhanahu wa ta'ala nonu itam lañuy soxla ci yow li nga xamne moy alwara dañuy bëgg nga nekk ko sam taw way nga sam sey ci sam go xamne yow yaay dem ci sa biir wax ak sa bop ngir ngeen jël ay matu way ci sam nga xamne sammu wo sammu nit ñi amna ko xamne ak sam mom moy moy nit ñi gis ne sam na moy man nit ñi dal mom dañ xamne sam na ndax li fek ñing may gis luma wara def rek lay def luma wara te def duma ko def sam gogu du mat sam gi na doon yow ak sa bop rek ngeen waxante ci jema and sam ci biir ak ci biti ci lu nit ñi yek ak ci lu nit ñi yegul nga xamne su ciir yep da ngay jëm ñu sam lepp lu deppoute ngeerumul yalla do ko xol ci sa ciobare wax nak ne sa bëdd dal ci lu yalla gëreumul ak fi jamana tollu jafé na lool ndax te téléphone bi sax boko ubbé faaw rek nga gis lo xamne dula neex ndax yalla gëreumuko waye dal ci sa ciobare bop mom do ciobare wu di xol dara lu yalla gëreumul ta diko tay do ci boyal say nopi tam diko diglu ci sa ciobare bop dokoy wax ci sa ciobare job bop doko jëf ci sey ciir ci sa ciobare bop lool moy sammu sammu ci ciir yep da def ko tan ngir jëmm sun borom so sam mo day tax sax leer gëna bari sa nuraani ye yok rohani gën la mëna jégué gënë xiyati ni gën la mëna sori bunti asaman gëna yarax ci yow sammu lu ama am solo la bo ñaké sammu yooyu ngay def ngay xool wala nga wax wala nga jëf ko ci nguuru sa def yépp ay tas-tas lay indi ci yow tas-tas yooyu la ne ji ma takk sax bu bari woon ay tas-tas bu yàggee gis gi dootu neex bu yàggee mu muur te tas-tas yooyu bu yàggee xol lay muur te sa xol moo war a set wicc sam xel leer nàññi bu ko defee ci ngay mën a mel ne ko jaakaarloo ak seetu kon sàmm ponk bu am solo la te mat a bàyyi xel loolu ci tarbiya la bokk ndax ci maqamat yi la bokk nga jóge ci jëm jéema dëgërlu ci li nga xam ne moom mooy azzuhdu mooy dëddu àdduna waaye fal àdduna ci sa fal waaw kon ñu julli rek buñ jël see eggale kaddu yi insha allah ok bismillah salaamaaleykum kon ñu dellu siwaat ak yéen mottali jotaay bi ñu ngi doon waxtaan ci dëgg-dëgg li nga xam ne moom mooy yoonu murid di yoon wi nga xam ne ci la Cheikhul Khadim tegoon muridullah yi nga xam ne ñoo jamonante woon ak moom doon leen tarbiya ak di leen tarqiya doon nañu leeral yoonu jaamu yàlla ak sàbbaal yàlla wi mu leen tegoon boole koo xitma ak kenn ku nekk ca xeetu xitma ya nga xam ne ci la jëme gëm dëppwoo ak la nga xam ne mooy soru di la tàqale mboolem rasaayil yi di la andi li nga xam ne moom mooy makaarimul axlaaq ma doon wane ki nga xam ne moom la ñuy tarbiyee itam noonu ñuy doxee ak moom ci li nga xam ne moom mooy maqaamaatul yaqiin yi bi ñuy julli waxtu wi ñu ngi yemoon ci azzuhdu attaqwa azzuhdu waaye yooyu ma njëkk a tudd yow muridullahi di nga xam ne yaa ngi ci keppaaru suñ Bakka Abdullahi ñu teg la ci aw yoon muy yoonu jaamu yàlla ak sàbbaal yàlla li may waxtaane muy démbi Serigne Touba day mel na ci yow tey la ndax yoon woowu rek mooy yoon wi ñu leen teg iman boobu ma tudd yaa ngi koy daj ci sa xol ñu bokkul ak na nga ko doon xame démb ak barki démb tawxid boobu yaa ngi koy fekk ci sa biir ñu ngi màgg bu baax a baax ikhlaas googu may wax muy sellal yaa ngi koy xam ci sa bopp bu baax na nga doon doxale démb say jëf ak say jëflante ak léegi ni nga ciy bàyyee xel sunu borom ci li ngay jëf sa digganteeg moom ak li ngay jëf sa digganteeg sa morom ni nga yëgee ne loolu suñ borom ne fu ñaar nekk moo leen ñetteel, fu ñett nekk moo leen ñeenteel. Noonu nga yëgee teewaayu suñ borom mu nekk xaadir ci lépp, ngay bàyyante xel ak moom ci lépp, tax na sa ixlaas mi ngi dund bu baax a baax a baax, mi ngi yokk. Yaa ngi yëg sa waraa sag sàmm, yaa ngi ciy jéem loo mën, li la ciy def ci rëcc-rëcc yëpp yaa ngi koy dabaatal ci istixfaar di ko jéggalu suñu borom. Kon yow dana yomb lool nga xam lii ñuy wax ak ay jeexitalam. Am nga sa ngëlbeen njëkk ngay sóobu ci yoonu yàlla, bi nga ci sóoboo ba dox yaa ngi yëg jéego yu am solo yi nga xam ne yaa ngi koy am ci maqaamaat yi. Yooyu yëpp dafa mel ne ay garab yuy jëmbat di ko arrosé muy màgg. Yaa ngi yëg màggaayu sa iman, yaa ngi yëg màggaayu sa tawxid, yaa ngi yëg màggaayu sa li nga xam ne moom mooy ixlaas, yëg sa màggaayu waraax, yaa ngi yëg tam li nga xam ne moom mooy attaquwallahi, moom it mu bokk ci maqaamaat yi di ay yoo war a teg sa tànk bu dëgër a dëgër. Taqwallahi di wet sunu borom, jox yàlla cër ba lépp lu mu digle nga def ko, ak doonte dëppwul sa bakkan yi danga nag sa bakkan ngir def ko. Lépp lu mu tere it da nga ko bàyyi, doonte sa bakkan dafa bëgg di xëcc di ci jëmit, da nga sëriñ moom nga dox digganteem ak loola ngir wekk aji kawe ji nga xam ne moom moo tere. Taqwallahi mooy jox yàlla respect rek ba bu diglee nga def, ba teree nga bàyyi. Loolu lépp da nga koy am mu ànd ak yow, lu ci nekk di màgg. Noonu ngay taxawee ci li nga xam ne moom mooy zuhd, muy dëddu àdduna. Nga xam ne yow àdduna sa xel dajutul mukk ay alal ju bare joo fiy dajale. Soo yëngutoo rek lu lew loo jaamoo yàlla ak loo xitmaale suñ borom booy sonn moo la tax di sonn, waaye defatul sa xel sax looy jël ci àdduna, ndax bés bu set nga jàpp ne doo yendu. Te yëg nga ne say jëf rek moo lay topp ci sa biir bàmmel, kon wàcc nga àddun bu yàgg ci sa gannaaw. Kon maqaamaat yi may wax yëpp yaa ngi koy am, mi ngi ci sa biir te mi ngi màgg. Te lépp loo gën a sax ci jëfandigal yooyu ak bàyyi tere yi rek loolu di gën a màgg ci sa biir, di yokk, di gën a dem dayo ba mat sëkk. Ndax maqaamaat yi dañoo am ak njëlbeen, am ab digg ab nihaaya. Dañoo am fu ñu tàmbalee, danañu dem ba toll ci ab digg, waaye danañ dem ba egg ci nihaaya ba. Leen lu ci nekk kon yaa ngi koy am, pourcentage bi nga ci am mi ngi jóg ci kenn mi ngay góorgóorloo ci jëfandigal yi ak bàyyi tere yi. Loolu mooy loo xam ne moom la ñuy wax tarbiya, sëriñ bi jaaroon ci ak muridullaah yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom. Loolu moo lay indi ci li ñuy wax sabru ak sukuru, moom it mu bokk ci maqaamaat yi. Nga xam ne sabru mooy mboolem li nga xam ne suñ borom dogal na ko ci sa jëmm baa mu dogal ko ci lu aji ci yow, te dëgg-dëgg dëppowul ak na nga ko bëggee woon, kiiwul nga muñ ko, xam ne ki ko def mooy ki sañ a def. Te sañoon naa def lu raw li mu def, te ko nit doo ca man dara, nga daal di koy muñ. Xam ne muñ gi nga koy muñit moom mi la ko teg sax mi ngi la ciy digaat jeneen yërmande ci muñ ji. Ndax mi ngi naan la inna allaha maa saabirin, mi ngi ànd ak way muñ yi. La nga xam ne daf koo def mu dëppoog la nga bëggoon di ko xaar te ni ko nit mu defal la ko it, nga war caa jëfandikoo li ñuy wax sukuru, muy sant sunu borom subhanahu wa taala. Nga xam ne sabur ak sukuru ñaari maqaamaat la ñoom it yoo war a teg sa tànk bu dëgër. Bu ñoree xomm sax loolee di tudd sabru ridaa la ko war a doon. Da nga koy mujj sax da nga koy gërëm ci ay dogalam. Ya nga xam ne xañ na dëppwul ak sa bakkan, lu tey nga gërëm ci dogal gam ko dogal, boole ko di ko sant ak gërëm ci la mu jëf. Loolu moo la yóbbu ci tawakul ak tafsir. Maanaam tawakul mooy nga aj sa mbir yëpp ci yàlla, ci mboolem li nga bëgg te di ko wut. Wa ala llahi fal yatawakkalil mu'minun, mboolem ñi gëm yàlla yàlla rek ca la ñu war a aj seeni mbir. Nga am tam tafsir mooy li nga ragal te di ko daw lépp, wala li nga xam ne bëggoo ko ci sa bopp lépp te nga bëgg caa mucc, nga yaakaar ko ci yàlla rek te aj ko ci moom. Wa ufawidu amri ila llah inna allaha basirun bil ibad. Loolu lay wax léegi ci qaalu li yarkan, ne nan lay joyale samay mbir jëme ko ci ñoo xam ne ñoom seen mbiri bopp sax daf leen a jaaxal. Kon li am solo mooy tafsir, mooy jëme ci sa lépp, sa lépp ci sunu borom subhanahu wa taala. Moo tax mu ne woon ñoom nee nañ def damaa wéré di ngir joyal gi ma joyal samay mbir jëme ko ci yàlla bi nga xam ne mom rek la yaakar ci lepp yoy ñoy ay maqamat yo xamne bu ñuy wax tarbiya moy yoy ñu degeural ko ci yow ba lo ci lamb ci sa biir diko daj mag ñi nga xamne ñom la serigne bi doon tarbiya ñom yoon woowu la leen tegon lolu itam mo nekkon ci ñom mu doon feñ ci seeni jëf yi ñi jëf seen digënté ak seen borom di feñ ci jëf bi ñi jëflante ak doom adama yi ku ci jëflante ak yow rek nga gëreum ko wax rek mu doon wax ju tedd ju mëna dégg ku jëf nonu te lolu lepp non la demé won and ak seeni yéene lolu moy tarbiya bi nga xamne mom la Cheikhul Khadim andi won défére ci mag ñi soy xol nak sun jëmëna ji man nga nuru kuy gis lanen waye rek lolu rek moy dëgg dëgg ndir mi lolé nak mom le serigne Bakay Abdoullah delo ci wat ba bokay xol buñ la koy jangal motax mané buñ la koy wax day melni doxin wi rek lañ xol di la ko wax waye da fekk ne mo fi nekkon demb moy yoon wi nga xamné ci la Cheikhul Khadim tegon mag ñi gëm yalla ak wétal ko jaamu yalla ak sabbal ko ci tarbiya ak tarqiya bay nañu melon ñu mel ko yoon wi ñu leen tegg itam yoon woowu rek la muy jaamu sun borom ak wétal ko mando ak rafetal di sabbal sunu borom guddi ak beccëk muy leral seenum xel di setal seenum xol di dundal seenu ru li bi ci serigne bi nekké dir bu gatt defar na ci ab lim bo xamne fele len baye ñeek muy dem ci geejgi dir bu gatt rek foot na ci ay nit bañu xet mu duy len ben fess del ak leral sunu borom eggal len ci sunu borom subhanahu wa ta'ala bañu am gëremal seen borom subhanahu wa ta'ala da fa tollok bimu yëkëté liggéey bobu rek and ak ay galankoo rek jëfëñ jëfëñ yu bari yu ko daf ngir ñak xam jëmu wayam ndax bi nga xamé né tambali na liggéey bi té necc jëfëñ jëfëñ bimu jëk am daf nako ak digënté nak xañna doomi soxna yi fi nekkon japp né li seen yitté moy yitté sëriñ bi té fekk bokku ñu yitté ñi nga xamné am nañ ay talib yu leen daan taxaw ci yenn yi lay leen ñu dégg leen ñu dem ci sëriñ bi ngir yeg yeg bañu am ci mom ak bëgg gëñu bëgg yalla te yek ne mën na leena tek ci yoonu yalla ñom duñu japp na rek mbirum neen la dañu japp na ku xëccum ñom ay talibé la ba ñenn ci ñom daan am luñ koy ëmbël loolu lenn la won ci ay galankor yi ne won ci kanamam doon jima dox digënté mak limi liggéeyal suñu borom buñ ci joggé boori daat ci dolli ku wat ñomi daal di taxawat ci kanamam nek galankor ci digënté mak liggéeyam ba niñ ci dugale nasaraan bi loolu dal di sabab togaay amatul ba mu jog ci ndigalul sun borom dal di genn loola motax mu def juroom ñaari at ak lu tegal ci àll bi du waaye nekkiwu fa dara lu du riggéel sun borom ak jaamu ko ak sàbbaal ko mag ñi nga xam ne defaroon na leen pecc woon leen ci yoon bàyyi woon na leen ci ay ndigal bàyyi dénkoon leen ñu nekk ci ay barab nekk sa jaamu yàlla ak sàbbaal yàlla ak di bay di dundé ak di taxaw li nga xamné mom la bayyi ginaaw ñoñe tam tosif bobu ci lañu nek teyiko ba ni serigne bi delu ci waté fekk leen ci melokan yëm leen bayyi won mu dolli leen mu dikkat gëna mat gëna fess jall ak leeru suñu borom nekkat ci fukki at ak juroom yo xamné ci loolu la nek demon ba egg ci fo xamné lamu liggéel yalla ak rasulullah ci khalimam dem na ba barke kaddu yooyu rek doomu adama di ca defaroo ba noonu mu koy waxee ci jalibatul maraqit nga xam ne maanaam mbindam rek mën naa tarbiya nit mën koo tarqiya ndax boo ko saxoo te jëmmi yàlla tax fa muy yóbbu sa xel ak sa xol ak sa ruu ak nam lay fóote loolu mooy wóotu lu mel ni fay ko tarbiya ci yow moo tax mën nañu wax ne daanaka ba tey daa mel ku fi nekk di tarbiya di tarqiya ndax leen ci bàyyi ci mbindam ña ci jëfandoo te téye ko te yàlla tax te di ko fellal ma ngi leeral seenum xel mi ngi setal seen xol mi ngi dundal seen ruu mi ngi leen di tax a gën a bëgg yàlla ak rasulullahi ak qadimu rasul te loolu moo leen di gis bu ci moom kon loolu aw yoon la woo xam ne dafa mel ne ba tey daf fay nekk di def loola loola nag muy dëgg-dëggi yoonu murit duñ wax mukk ne nag doo gis leneen saaw nga gis leneen ñu tudd ko tudd ci yoonu murit waaye lii ma jàngale lii ma tënk nii leera ko moom mooy dëgg-dëgg li nga xam ne ci la Serigne Touba nekkoon te bàyyi ko fi loola it la fi bàyyi ak njabootam nekk ca ba nii ñu jëfe ñun ci Serigne Bakay Abdoullah sunu borom andil ñu ko mu indilaat ñun da nekkoon démb lépp
3: bu andi laan ñun lépp doxalinu Serigne Touba war naa am ni ca la nekkoon démb ak barki démb ba buñ lay jàngal nekkinu Serigne Touba ak doxalinam woowa daanaka yow lim lii rek ngay gis muy menn mbir moo xam ne jafe na lool nga fekkaat ko ci barab ku lay womat ci jaamu yàlla ak sàbbaan yàlla bu wóor boole koog maanu boole koog rafetal boole koog téye ci sa liggéey te yokkul dara ci sa jaamu te yokkul dara ci sa xitma loolu lu jafe-jafe la nga fekk ko ci barab te jaawale woo yàlla ak rasulullahi xam nga sun borom xam séeram jëf ko ko xam rasulullahi ak mboolem ndaw yàlla yi seenu cër ak nit yàlla yi te jox leen ko lenn lekk nga xam fam tàmbalee ak fa mu yem lu ci ne nga xam fa nga ca war a yem ak fa nga ca war a jëm loolu ànd ak ku mat rek moo la ko mën a may te mooy ànd gën ànd ak Serigne Bakary Abdoulaye fi mu nekk ku xam ngeen te xàmmee kenn mënatu leen a réeral kenn mënatu leen a nax sunu borom subhanahu wa taala te loolu lépp dund ci keppaaram moo leen ko may te loolu li tax ñu mën ko amee ci moom it daa nekk ci li nga xam ne moom la Serigne Touba nekkoon mu indilaat ñu ko nga xam ne wax na ko lu bari ci ay waxtaanam ni day yeesal da koy yeesal ci xel yi ak xol yi ak ruuy loolu mooy li nga xam ne moo fi nekkoon ndaka jeeg waaye nag du sax mbir mu ràpp wala mu réer waaye nag ci xel yi ak xol yi ak ruuy ci lay ràpp ci lay réere ba tax ne yeesal gi mooy lu ñuy yeesal ci xel yi la ak xol yi ak ruuy ngir jëmbataat ko ak maanaam suuxat ko ngir mu màgg loolu mooy dëgg-dëggi li nga xam ne mooy yoonu murit insha allahu taala ginnaaw xasna guddi foofu lañ ci yem Serigne Souleymaan bu ñëwee dana ko gën a mottali dana ko gën a leeral bu baax ak kàddu yi nga xam ne moom la ci Serigne Abdoul Khadir Diop di tegaat insha rabbi ñu ngi delluwaat kàddu yi mudd ci sant mbooloo mi nga xam ne ñoo sabab jataay bi di ko rafetlu lool ak di ñaan sun borom may leen ci kàttan ba fépp fu ngeen bëgg mu egg fa rek mu egg fa ba egg fa kawee seen jot yéene jigéen am ci Serigne Bakary Abdoulaye ak am yéene dalal ko fii doon ay dëkkaaleem ni ko Serigne Baara doon leeral léegi ñu seen xol ubbi ko ci bëgg ko ak sopp ko ak doyloo ko te exigu sax ci yéen ba ngeen am cofeel bu toll noonu ci moom bay am taxawaay yi loolu ñu ngi ñaan suñu borom gën leen cee kàttanal bu baax ba eggalu ko fu ngeen foogul ndax mën naa egg fu nekk ndax yéen a ngi jëf jëme ci koo xam ne ko yàlla gërëm la te nangul léppam lépp lu ngeen jëme ci moom rek suñu borom dana ko nangu te dana ko yëkkati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

solo lool buñu war di jàngat. Danañ fexeet ba waxtaan wi xëy na ñu jël benn gisiinu kilifa goo xam ni jàpp nañ ni xam na sëñ bi, wala boog xam na ci lu bari, muy Cheikh Mohamed Ibn Muntaqa. Léeg-léeg bu ko fee waxtaane ñu tëljil ko ci ay afkaaram. Moo tax duñ sori buñ bëggee définir al falsafa, duñ nekkaat di dëppaat nañ ko daan taarif bi, waaye dañuy indi rek taarif bi ko suñ Muntaqa taarif woon. Mooy bu ñu waxee la philosophie, mooy conscience boo xam ni nit ki da koy am waxtu bi muy xalaat. Maanaam conscience maanaam nit yaa ngi xalaat, waaye li ngay xalaat yaa ngi koy yëg. Xam nga ñu bëree bëri dañuy joxe xalaat, waaye xalaat ndax am nañ ci ndax am nañ conscience li ngay xalaat ndax ñu ngi koy yëg. La philosophie mooy li ngay xalaat nga di ko yëg. Ba pare mbir yu bëree bëree nga mën koo dapt, dapt nag waxuñ dapt kii, waaye nag dapt xam nga mën koo xam mbir yu bëree bëree bëri nga dapt ko, nga xam ko xam gi ci war, loolu mooy dapt. Kon philosophie mooy nit ki, ndax dañ naan définition philosophie boo gis ki ko définir dafay jàngalaale jamono ji mu dund. Mooy suñ fësee bi ñu nekk ñu bari ñu ngi xalaat, waaye xalaat amul ci yëg-yëg, yëguñ ni ñu ngi xalaat. Moo tax suñu daa waxoon nañu la philosophie dëgg mooy nit ki am yëg-yëg jamono ji muy xalaat, mooy mu am ci waañ. Ba pare lim nekk mu mën koo dapt, dapt kasiirin minal umour. Li nga nekk fi ne waroon xool murid gi ñu ñoo dañuy dañuy judd rek nekk ay murid, waaye fi ne xamuñ sax lu leen def ay murid xamuñ xamuñ. Kon dapt kasiir minal umour dajee dajee am solo. Lan moo ñu fi indi, ci lan lay xëy, ci lan lay gont, loolu mooy la philosophie. Am na sax beneen ci téere bu ñu tudde Sadiara Ramzia doon na ko taarifaat ci benn taalibe bu mu doon waxal ku ñu daan Serigne Dieng, ñu ko del atteel sa bopp, atteelal sa bopp. Te booy atte na nga atte ci ak yëg, li ngay def na nga ko yëg te na nga ko xam, loolu mooy la philosophie ci dimension bii ñuy ñuy waxee buñ tàqale ñu tàqale ban. Mu def nag baat bi ñuy tuddee tarbiya. Tarbiya dañuy indi concept mouridisme bi ñu am rek. Lan mooy tarbiya? Yar, yar mooy doomi aadama yi dañu judd ci fitra. Fitra mooy dara yàq ba maanaam kenn ku ne da ngaa judd ci safha bayda. Lan mooy safha bayda? Mooy tache bu vierge, xam nga amuloo benn tache. Léegi nag société bi ngay dund parfois léeg-léeg da lay gàkkal. Mi mel ni gàncax gi dund rek parfois mën na dëng, mën na def nangam. Léegi ki koy toppatoo nag, lu toppatoo gi rek mooy yar ba du jàdd, ba du am benn rëq-rëq. Loolu mooy tarbiya. Mooy doomi aadama nan lañ koy sàmme bi muy door a judd ba ni muy màgge ba du jar ci ak dëng ci, comme ni ñuy toppatoo garab rek. Léeg-léeg bu soxlaa yenn vitaminat yi nga defal ko ko, bu soxlaa bant boo ko gàll ba du dëng nga defal ko ko. Loolu doomi aadama bu ñu ko toppatoo ci noonu, loolu mooy yar. Xëy na danañ ci ñëwaat. Am na sax moom suñu taxaw fu mu koy leerale daan ni yar nit mooy toppatoo ko ci teel koo dëddloo adduna. Toppatoo doomi aadama ci teel koo dëddloo adduna mooy tuddee wala soo moom nu mu ko waxee al zuhdul mudakkir. Am nit ki teel a dëddu adduna. Dëddu adduna rek waxuñ comme ni ko ñu bare bari jàppe, mooy doo ci soxla dara nangam ak nangam, lu ci ñëwaat. Waaye ndax adduna bu ñu waxee adduna mooy bëgg maam nit ñi madd bi ñu nekk matérialisme bi ñu nekk, nga teel cee génn, nga teel cee génne xelam ba lu mu ci mën a amat du ko yëg. Kon buñ boolee ñaari baat yi, buñ ko teqalee benn bu ne loolu la ciy tekk. Waaye buñ ko dajalee nag mooy gis suñ tuwaa bëri na wàll danañ ci ñëw. Waaye gis-gisam théoriser gim théoriser, ndax suñ tuwaa ay xalaatam lu ci baree bari njëkk mu koy jëm da koy xalaat daaxili, ba pare appliquer ko door koo def tanzir. Mu doon xool même madina fadale bi ñuy wax sax ñu fet di wax philosophe yu bare bare dañ ko bind nii rek. Waaye suñ tuwaa moom da koo xalaatu biir jëmmal ko, ba pare door koo bindaat bindu biti mooy matul fosen gii gis wala matul chifay wala yu ko nuru. Kon war nañoo taxawat xam kan mooy suñ tuwaa.
buñ fi nekkat lan moy doy mamour abdou felik nangam dedet seigneur ndaw bañ ko laye kam na seigneur touba dañi ab lettre la buñ ñu yonne seigneur touba seigneur ndaw dañi seigneur touba ab lettre la buñ ñu yonne risala min indillah subhanahu wa ta'ala lettre la buñ yonne lettre fan lañ ko jëmele jëmulun ko kaw asman jëmulun ko fenn alamul ardi gi moko taxaju ko ci ñu ñoko taxaju am ñoo xamne dañ nan seigne bi kenn mënu ko xam na am possible la waye dedet mi ngi melni ndab rek ndab buñ ko andilé soxal wuñ nga utiliser nga lek ndab lepp di soxal wuñ ko di dedet yow luñ ci soxla ngay jël rek kenn ku ne am nga do soxla ci seigne bi nga jël ko kenn ku ne am na lo soxla ci mom am na ko dafa am janib bi la soxla ci mom am ko am janib bi la soxla ci mom nga def jël ko waye du sax yo bo xamna damay jarignoo leppam dedet bok lolu aduna fi ñu xam rek ndab luñu da tégal rek buñ la né bo jarignoo lepp bo muy tut yow bu fa ndab lu joggé yow da nga fay joggé and ak mo way do fa déssat do fa déssat kon ab lettre la buñu yonné mu ñëw né doy adam yi señ bi do wax ci am solo lettre la buñu yonné waye lan mo tax mu yonné ñuko ngir def ben alerte ci lan ci yu bare mbir yu bare yu ñew kon man dama la señ touba deug ñun ñoko soxla waye du sax xeyra ñam jabalon del fut nañ ci ndax lako waral fini tan wi señ touba yeb bo len dajalon jabal señ touba mutuñ 200,000 personnes mutuñ ko man fini bo dajalon baye fal yeb jabal señ touba mutuñ mouride ñop mouride ñop mouride kon jëmul ji xamna ñun ay mbolo lañ ay mbolo lañ kon day melni señ touba duñ ko fi indi ngir ni jawara amna lu wara xew lo xamni mo ci wara dimbali nit ñi señ touba taxaw nañ ci tuddu ci téré bi ñu tuddé saxtétu cheikh na ahmadou khadim bi ci dekk moy ndëngëte gi fi rek ndëngëte ñena jamono dañ dox jamono jo xam buñu démé ci karam tout amna ndëngëte go wara xew go xamni bu ñewul commune señ touba buñu genn ci dana jafé lool ndëngëte gi ak ak xinañ ci moy inhiraf la jëfëndiko inhiraf buñu waxe inhiraf nak moy lo xamni ciosan la baxon la dañ ko yaq ciosan la baxon la ndëngëte gi waj ñu mën wat ak lanen lu amat solo moy li tuddé ficcé ku go upp moy la liberté question de la liberté di ñu wax jëmul yi nga xamni euro wak fepp ko gis mi ngi naan dama libre son maamon son bop am na ci rew yoon sax ag nañ ci ñen ñi dañuy futté ko def yaramu neen di dox ci mbedd ngir jappul ñoo seen bop kon ficcé ko gu upp neena bokko na ci li tax ñu yonne señ touba mu nekk ben lettre buñu wara jëriñu ak benen point bu ci awar solo muy fex gi nit ñi fex jëm ci matérialisme yéne bu ñëw ci kanam tuuti nit ñi dañ fex jëm ci matérialisme go xamni kenn duko mëna li jënd moy fiñu tollu xam nit ñi daanaka ndax do nga raw ju mëna do la mëno ñak tiit fex do nga raw ju ne am na lu la tiital am na ñoom yalla mo leen tiital am ño xamni aduna mo leen tiital fofu dama wax ni kon ñun mourid yi fi ne ñett war nañu tital yalla war nañu tital yoonte sallallahu war nañu tital way señ ci war nañu tital ba tax warutu ñu tal lenn lu lolu na kenn ku ne rek amna lu la tital amna ko so fi ab dépassement wu tital tan mënutu tudd mënutu nelaw wari tam mossa am kenn ku ne rek amna ci lo xamanteni jëmono ji ni moy jitt jo xamni bo tudd yang koy xalat bo yewoo yang koy xalat bo nelaw yang koy xalat lolu dogar mënu ko ñak waye nak señ ta day wax ni dañ ag ci jëmono jo xamni dogar buñ fexé fañ fex jëm moy ci maddiyat day nak faw am nit ku ñëwaat ko xam da leen ci wara génné waat ba delo wa leen fañu nekkoon muy asli ak yeneen ak yeneen waaye ma def ni ci sukkandiku ci ñett yooyu rek kon loolu day tegtale ni faw kon ñett yi ma wax di ko may gis jikko yu yàqu moo koy waral kon faw ñu am benn philosophie éducative boo xam ni moom mooy ñëwaat redressé waat nit ñi tegaat leen ci yoon loolu ci loolu ñu waxtaane kon señ touba dañ señ touba ab lettre la ab message la boo xam dañu ko yónnee bu ñu war a jariñoo kenn ku ne sa kem kattan muy mel ni ndab luñ la tegal loo xam ni kenn ku ne sa kem xiif kenn ku ne am na koo xam ni vitamine bi mu soxla ci ndab li
amna ko xamni ndax limi bari bari amna ci ben ñam wo xamni mom la ci wara mom la wara sukkundiku ci lek lu bari bari ndax mo bax ci mom ndax wir gi raw kon lolou moy sax ci seigne touba mu dess nak construction al mujtama al insani lan mo tax ñu utiliser al mujtama al insani société moy lan société day compose ci ay afat ay individu ay individu hein normalement xeyna touba bi dañ ko jëfëndiko wañi man lañ ko jëfëndiko ci façon bu am solo muy société mouridisme contrat social moñu bolé parce que ko waxé non parce que ko waxé non contrat moñu bolé contrat bani maslaha moñu bolé moy lan moy fakh jëm ci suñu borom moñu bolé suñu waam mouridi kenn ko na xamné né Sénégal bok aré ratuna ay at waxuma mouridi ci bir réew yi kenn ko na fa nékkon way kon amna luñu dajalé liñu dajalé bañu nék ben mujtama nak ben société légi lan moy la motax ñun insan dans ay société yu bari bari amna way jëwuri li tax ñu insister ci mujtama insani moy jëñ nañ société bi ñi ci bari bari société yi mujtama alla insani lañu dund am nitodiku nitodiku liñ nane nek nit yomuna da nga rasul ibn abdul musul nako bu tanki jëm bu bobu jëme kaw rek tanki jëm suuf nit la han waye xawmu sama mu jëfandiko won waye ay mandarga yu woor mokoy woné am nité tim ay mandarga yu woor mokoy woné al insaniyé nité waye nek nit mom yomuna nek nit yomuna kon société bo xamné ni société buy dox ci humanisme bu normal humanisme bu normal ndax alla insaniyé man na lalu bari bari société bo xam dana kenn amut jamm dañuy xex dañuy lekkal han xolo sun jamm lu giñu dund manam kenn ku ne ci fitna ngay dund do nga adam yi danaka duñ la pour nga réussir da ngay mel da ngay xex pour nga réussir manam kenn mu fi am jamm réussir jamm mu nek da ngay xex ci dund gi diko xex ba kërëm ko jot lu mëna na ñak kenn ku ne sa ciir waron ko xam do ci son yeen cione yi ñu dal way jëwru ci mënu tu nek faw nit ñi xex kenn ku ne nga xex sa ciir ba jot ci manam ak ñi nga xamni xeyna day melni doyu arama avancé da len di déranger lu lepp société bu ñaka nité xolal télé bi rek bo dé dem auto yi kenn ku ne da yakam kenn ku ne ci bopam loolu nek kenn ku ne mi ngi nan la may ma jall mais mom du xalat taxaw yow nga jall dédé ko seen ma ngi lay talal wax nan la may ma jall mom kenn ku ne da yang sa bop go xam dara warna ko dul fex jëm ci ay madiyat kep ko waral léegi nag faw société boobu nag ñu génnaat ndax man dama bokk ci ñu jàpp ni li ñu tuddee mujtama insani wala sax madina fadila Serigne Touba da koo am dund ko ba pare mu mel ni ñu lay taalib dañ koo tàmbali di ñàkk di ko perte war caa demaat nag waaye nekku loo xam dañ naan sax sëñ bi da ko bindoon bàyyi fi mu ñàkk déedéet Serigne Touba àgg na ci Serigne Touba lijjanti woon na jamonoom ba mu mat sëkk amuñu woon benn jafe-jafe wala ba xëy na dund sax mu du jàkk jafe-jafe waaye li mu jub loo wax mooy fine ni dañoo war a delluwaat ca lañ nekkoon nan la ñuy fexe ba awaat jàmm ndax lan moo tax nit ñi jàpp ni société du matérialisme rek léegi xew ndax matériel aw mbubb la day soppeeku jubaay ji day gis nga am na jamono joo xam ne Sénégal ku leen woon jubaay ji sa ko laalaat di ko defaraat nga ni déedéet te fine ni am mbubb la waaye heykal bi moom jawhar bi moom mi ngi fi jawhar bi mi ngi fi kon yooyu mooy baat yi nga xamante ni ñooy composé thème bi nga xam ni ca dëgg-dëgg danañ ci xamee ni jëmmi Serigne Touba bi nga xam ne ab leetar la bun ñu sànni ngir ñu wal koo jëriñoo leetar boobee nag tey suñ waxtaan wii liñ ci war a jukkee mooy philosophie éducative bi ci nekk ak ban impact la mën a def ci tawax mujtama bu ñu gërëm kon da am nag baat bu ma amal solo lool muy la waral mouridisme suñ da ba mu ne rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat foofu dañ ci tedd ñett yoo xam ne sax suñ da bu mu tuddee yàgg na waaye Malick Bendé bi leeral na ko xëy na ci yenn téeréem muy koo gis ku ne muy tabax société xamal ni ñett yitteel na ko mooy ay askaar moo tax suñu wax di ko rabbi ashabaka bil himma kuy yare kay faaw nga yare ci ay afkaar yu leer ak liit ay asxaas mooy asxaabaka rabbi asxaabaka bil himma
ak li do ngay espace kon li do soxla ñet soxla na ay xalaat soxla ay nit soxla ay bëreb xey dafay xalaat yi mo ñu yittel mo ra lay jëk ci bëreb yi ngir def ko rek mu rul kram jaar ci non rek bi jëk may espace kene ko rek gis na ni ba mi yar nit ñi yor ay talibum faw mo am espace bu mu leen dajale ndax ke yor gam nekkon da ko murbisu dal mo momuko amna sañ sañ bo xam munu ko fa am amna ñu bëgg dundé ki talibum yo xam munu ko fa dundé faw mu dem ci espace bo xam ni kenn fi ku fa mu yaré leen nam leen bëgg yaré lo tax mu sañ ni di darussalam mo bu ñëk mo benn espace sañ ta liru de touba mo benn espace amna sa ñoo xam ni ñi ñaan makki bari jolo señ bi da ko sañ waye man dama japp ni fofu waras la fi taxaw faras la fi taxaw fan yi rek yaakaar na ma ngi doon waxtaan mak sama mbokkum gëssukat ñan professeur señ mohammed bay ju ngi jotaay bi manam jëmmi daru salam señ biñ koy sañ dama ko biñ koy sañ da ko tuddelu tour par rapport liñ xawon ci mami moy kadior ay bawol turiñ awon daru salam nugo tudul tur ko daru salam woneni man kat wax deug yalla nit la ko am ni amu benn violence jam rek sama taxaju fi ma dajale sama njawot jam mu fi andi ko fi fekk na mu fekk jam xexuma xuluuma señ ta touba ni touba mu aljana la fi dund xexuma xuluuma kon bu dama te mbacke bari jelof ñu tudde ko mbacke bari jelof la mo rax jawtu lu ko tur motax ma jappul do dekk waam señ bi di ci dafa jublo dekk bu don lolou dagay outal lu tour lima yakar tay moy li liñ netti moy jëmmi señ bi amna yan bu ko wara dal moy tukki bi lolou ko rek xam nako mbirum bir la touba amna touba jël la kon fi dunu ko fekk kon faawu gën dekk bi am dem fois da la ko fekk waaw ma sa ko ci dekk kon ma sa japp nga rewon mbacke bay rek ngir xaar fa yenn nat bi wala benen digine moy touba dem na ba ci yagg xey rek jaxaso bi ëpp nexatuko mo bëgg rek la wat molol tax bam bay won ci señ mbacke musu and ak man cioro dem mbacke bari kon ak it amna yenen lettre yo xamne day tekte len sax nak ndax lamu xam man cioro bam dewe daniko bu fekke dem nga ba njabar gi bo mane nek ak ñom touba ngeen nek fa kon lamu tax bu fere ci touba kon dama japp ni li di jare li di mbacke bari mom señ bi bu fa nekkat da am nako fa bayyi waye fasiru fa dekk da tukki bet say nek mi ngi ñaan hijar ruju'i ila qawi sa'adatana way li ci upp buy tuddi ay biref touba li ci buy fatlik wali daru salam ne won ñaar dekk yi woon da am tax ma sos leen muy jaam yalla kep mala touba gi woon dañu xam jaam yalla muy jëndi kon moy amakini non la ci yere magni nak nga xam ni june ni mourid yi fo ko gi sant na dekk señ ci wa amul mel mak mu gërem te sant ci dekk amul ay dekk lañ sey lolo tax ma gisat ci point bu am solo fonu señ jore fi am philosophie bu yéme lol moy touba dafa nek centre bo ron xol wet centre dafa am manam ci lay tuddé gharb sharq bi shimal junub benn bu ci nek amna mag mum ni demal sañ ci côté bob xolal darul mot nga jëm côté bi nga demat fi tank bi nga dem ba da ngay jige ci mbacke bari da nak nga demat taw da nga dem ba ñen ak lak bi xexa jenn nga demat fali ndiarim boko don xol da nga nan ay 100 km yo xamni dañu wër touba nga am touba moy jame maam tay centre bi jame centre bi boko woron tay fi ni occupation yu yeb mourid yakum señ jox fagul leen lolu am am touba kep de espace du touba kep mais da ngay jël daru mot nga reliyé ko ba ndiarim wala ci ginaaw ndiarim nga reliyé ko ba ñen lagal wala ci ginaaw ñen nga demat ba mbacke bari espace bu bép ak njabotum fi nek luko waral kenn ko reene nak demal bureau sangam ana mom ñun légui kenn ko fi ñëwé dem ci ap all bu amut courant kep nangutuñ jafé la to suñu mami toy yi ci bayam kep mam nga wone mam ñun ay seul lañ te toy sax muñ ko jéxal te ñun ay seul lañ mam ay seul yoon dañu bari fa nak dañu bari ñun dañu bari ma sha Allah to suñu mam kenn la won té ñu lañ fi bayyi kenn mënu ko jëriño bari na
kon lolu moy amakin da ci bok da ci bok faw ñu baye xel ku yar faw wut bërepp bo xamni nak bërepp bu laam lay doon bu set nak mani tuddé environnement bo xam nak wala bi atarba yu faw nek bërepp bu set da rek ma togn sax yeen mbokk yi nan deet bo bëgge yar sax jawar ke bu yegg dëkk jamur dëkk jamur ke mom borom faw mom nak borom nak da nga sañ ngir yare fa jabotam ñu bëgg yow bu fekk da na leen no bëgg yare faw nak nga jënd dëkk ba nak su den nar lu jup nar nga lu bax wala bok am nga honnêteté intellectuelle hein adi yalla bir kër jabur nak faw mom bo mu ta doxé na wa kër ngay doxé nak nga koy neub waye bu faw biru kër nga bu faw yorat kër wax jabur tu nek kon lolou moy bu ñëk bi ci def moy afkhas lu amam solo la suñu dara dafa wax ni jëmmi serigne touba l'islam ji dox la l'islam faw mo lu ko jëmmal comme ñu defal ñu jëmmale won l'islam serigne touba l'islam ji dox la l'islam nak dafa am ay branche wara bu misal ko ci téré mbali té sajara ramziya ñu leral afkhas dañ ci joy dañ saaru guuy go xamni l'islam ko dañ saaru guuy go xamni guuy dafa am côté gauche am côté droite am benn branche bo xamni ci asli mi la soxi ko day melni lu boole walé cours de droite ñu wacc dañ né mourid bo gis ci ñett ñi gënno ci ñett ñi mo mourid bo gis rek sa nature ci ñett ñi kenn nga ci ñett ñi mo li di le sharia ji ak haqiqa ji ak ki xamni da boole walé ñaar yi dox ak mom loolu nak ma leral moy bu ñe sharia ji jumnuñ ci ni rek ki ñi sharia lay doxé haqiqa xamu ci dara dédét day lé day forum bo boko gisé mu ñew loolu ngay gis haqiqa ji nekku ni sharia ji da xamu dara way lé day forum muni saf ya din do afkhas ñet façon lañ benn façon suñu nak bu sama nako représenter mu sharia ji benen façon bi ci def moy haqiqa bi sharia yu fal man nako représenter benen bi ci def moy ki nga xam dafa boole walé nga xam la naka muy man cerno dal ni mourid bo gis nak kenn nga ci ñet ñi benn nga doxé man cerno ba doxé suñu bakké ba doxé cheikh façon mourid suñu doy jëf kon mourid bu neñu ni tay lu amam solo moy nañuy baye jangate mourid ci genn wet nañuy baye jangate mourid ci genn wet am suñu ci wacc kenn mënu ko jangate ci genn wet mam xol do xone suñu bakki so rek nga ni moy mourid gi wala xol do xone tay nga ni moy mourid bo ba def ci fi dem manam señ bi da boole kon ta du gogu faaw ñu nang lool moy jamali sax nak man bir pour mu rafet gisoo bir bi ñu nekk ni ben couleur rek nekk fi ben couleur kep nek bo fi defone ben couleur bo fi yagge yeu seubari day son mais fi ne bo ne jak lu wert ba ci yagge seubari xaw sonu nga ni gees gis lu wex nga ni gees gis anam kon tanawo bobu jamal bobu boute bi da ci bax sun yere yi ñu sol sax du bis sen nga sol ben yere sol ben yere kon ta du lu am solo la kon lolu moy asqas shakhsiyat yi am sin bi da ko am fofu nak dama nan seigne touba yurt yar bo xam day forcer goré dede kenn ko da la yer ci sa nature lo am solo rek kenn ko da ko yer ci natuream lan moy nature moy fitlam ni nga juddo ni nga mel seigne bakki musa da lo xam ni lako yalla bindé seigne touba non lako ci lolo lako développer yar ko ci cheikh ibrahim da lako yalla bindé ci lolo seigne touba yere développer ko ci man ci ron lako yalla bindé ci lolo seigne touba yere développer ko ci am kenn ko ne yakalu la su bop manam moy li ci bakki di musa di wax rek ndap da ngay indi seigne touba ndap kenn ko ne ndap la ndap li ngay ci la lay duyal ku ko di kaas mu duyal kaas bu gën le kop mu duyal kop bu gën le biñu war mu duyal biñu war bu gën le pan mu duyal pan kenn ko ne dal ndap li ngay indi rek dañ lay defal ba legui ni mo fi nek ñu bay xel mu ñoxe seigne touba li jur moy l'islam ko di seigne bakki wax ni cheikh mohamed muntaha wax kon lolu moy asqash am seigne bi modifié wul kenn ko ne da la yar ci sa nature ndax amu kenn ko amu ko yalla bindé boko yar motax goné yi bo len di yar da ngay len di yar ci ni len yalla bindé garab boko yar dang ko yar ci ni diko yalla bindé amna garab bo xamni buy mag hein da ngi muy jëm bis bo né né lay jëm da ngay yak garab fofu amar ci baam solo moy mouridisme violence amu ci manam kep kuy liggéey seigne touba wala nga koy défendre bis bo touré bakkan rek xamal ni message di go lolou amam solo la mouridisme tour direct bokku ci ci jaw xon nako
newon na dama bëgg am lima bëgg dama bëgg fexé ba am ko ta xat du dam fitna ne fitna bu ko ci waam bi ali ayali bila bukay kon lu mëna xew mo def nako mëna lijeenti te fitna du am kon lolu moy point bu ñëkk bi ci léral nañ amakini léral afqas mu def nak afkari ay xalaat nak xalaat yimi jëmmal ci ñom xalaat yoy nak li ñu ci yittel tay ji moy xalaat yi aji ci walu jani tarbawi moy philosophie éducative mo ci ñor tay motax mu ne ko rabbi ashabaka bil himma wala turbihim bid dars faqat manam sañ jabo gi bu len yar ci jangum kesse moy me nañu dem en action nañu jëf wara sa ray gi dañ ci ñew ci yenen furun ak xiyam mouride yi ñu am li tay jëf jël ak nangam waye bu len yar ci jangum kesse tax jangum kesse mo fi nekkon moy fexé bu tire yi nga xam ko mire niñ ko jëfé so jangé ak baax doxal ci baax waye li ñu wax nga ne xam na suñu sofal musul mur amina takoy dan wax deug yom na alquran kep bogo de tim diko jang te yokko ya wax deug hadith yunus sallam bu ci wer bogo de jang han te yokko ya wax deug wax sin ci waye bogo de jang te yokko ya wax deug wa jef deug mo solo lolou nak moy rabbi asabaka bil himma moy lan moy waye nak dale ko wala tra bi dar ci faqat kon nagn xam nagn jangi muntu ñek waye ñang mi nuko jef ci accompagner su munta ñek rek bu ci ben naré ñek nit ki nga jëfloko moy gën bu munta bolé théorie ak pratique nga pratique loko directement mo gën lo mo rangi yenn mag ñu xam dañu déwa dem wax jang mi xawon ci tayel lolo ko waral parce que buñ déwé ba jëmono nara jott ngeen bu yar bi munta bu yar bek jang mi bu ci ben naré rek dañuy moy mu ci sukkandi ko ci yar ba fofu waji borom dolu manam señ bakke musna yabal doomu ñu tudé señ moula señ moulaye buzu ci cheikh ibra fekk bo wax xeyna serigne buñ ko don jox buñ jëlé mak hein di ci nuyo walé sama xarit señ pass buzu ñu and señ moulaye mo ñu tuddu mamam la bi ñu aggé señ bi mag bi ci bopam wala cheikh ibrahim fall ci bopam yabal doomam ab togo bo xamni da bëggoon señ moulaye bu ñëw ba ci nek cheikh ibra bu señ moulaye togué ci lalu cheikh ibra Cheikh tok ci togu ga way Seigne Moulay bam agge negete da dem tok ci souf di xaar Cheikh Ibrahim ñew fekk Seigne Moulay ci souf mu ne ah Moulay mo nga tok ci kawre ndax yow wërolew mo la yak Mohamedul Bashir mu Seigne Touba waye nak samaay sagganiwul yar bi moy kon sama kër gi amna noron mel da ngay japp bu fi ñew na tok ci kaw waye samaay yar gi mu la yar motax nga mëna bay lu lepp tok ci souf waye may tam nak ngir fonk suñ ci wa ak wa kërëm bëgguma won dila tek ci suuf sagg ñu yar gi kon lu la am solo la lu am solo la moy baña top li ñu taxana am ñoo dañu top zaama gi bu upp man cryptive ci dañ ko top bu upp kon afkar yu ñu taxa jot tay yi moy afkar xiyam sarbu wi kon himma nak ñu taxa am na ñu ko tekke moy genn nit ñi ci xéetu tiaxaan amna benn téréem bu ñu tuddé denkaané lu mu joxon talib mu tuddé Serigne Dieng ci biir ma ngi ko té léral néna himma gisun ci wax ci rabbi asaluka bil himma moy genn nit ñi ci ay tiaxaan ak ay ñaawteef ak ak tiaganté lool moy himma yitté lool moy defo nit ci pass pass mu né ci yitté moy lan moy nit ki né ci sax ci lu baax sa yu nek rek gisu sax jotay buñ togon tay ki top na nit ñi ni di rom da pectif waaw kenn du seen nit mu tok ak waxay neen nga da pectif faaw muy jugo ga dem ak ñew di top na nit ñi ni ki dafa am pectif kon pectif ci jëf la nek kon rabbi asabaka bil himma moy nit ñi nañ leen yar talibi nañ leen yar ci jëf nañ leen genn ci ay tiaxaan xol jëwru ñu toll danaka nit ñi ci ay tiaxaan ñi ci bare bare ci ay tiaxaan kese ci lañ nek te tiaxaan ñoo ni dem bal bu lemus ko bañ japp ni deug la xol magal gi rek amna ñoo fi ni nit mom lañuy xaar ko ci tiaxaan
muy bis baaw dañu waron sante yalla def ci lepp hein amna ci ño xamni fini lu mata baye xel nak amna ño xamni surtout magal ci lañ dakk tar di wax fu julli ci lañ ko dakk tar de so waxe ñi fi nga fexé ba transformer positif nan señ bi neena magal darne ak nan suñ jowon ay jowon kenn da ñi mu ta sagane jaamu yalla motax li bu ñeen magal ngey lek lañ na lañ ñi wax suñ joge mom muridi ci jaamu yalla ñekkon dañoo sagane won xeyna yen ki manam lek geek nan motax muy bu magal jotate de len ma sante yalla ci darne ak nangam nangam way darne kon nañu xamni liko jitu won mu jaamu yalla gi mu ngi ñak magal ba magal jeex ak lo mo def ba pare fat waxtu yi jaamu yalla gi yep nga dam war nga xol su bop nak du yalla kon lool moy genné nit ñi ci ay tiaxaan ak ay sagante gi nekk sagante gi nekk nit les hommes du xey ba ngon jot da naka risque sociaux lay nekk du ci xol dara lu kaal ben jëri sagante ko légui nak ñi ñew ci jëmmi benen point bi top moy rakay yi nga xamni qiyam yi tarbiya yi am mo am ñetti bar yo xamna nañ taxaw moy li tudde tarbiya ak akhlaq ak qiyam dama japp ni qiyam moy ay valeur yo xam day melni ben grain bu tege ne manam ben jiw bu tege ne dañu jëmëri ñu tollu nawet biñu tollu islam ni da bëgg bay faaw mo am aw jiw bu baax moy xiyam moy valeur leg jiw woon nak bu ko jëlé diko ji ak top do bam sax lool moy tarbiya su saxé nak li ci juddo ba nang ko jariño lool moy akhlaq kon ñetti baat la yu am solo al qiyam wal akhlaq wa tarbiya kon tarbiya toujours amaliya nashat activité lay doon activité topoto lay doon baykat bi ni mi topoto souf ci mi soti jiw wi sa yu nek mu ñew bay ko tokal ñaxme nangam lepp diko wagar ngir lan ngir mu jebbi lay jebbi nak momay tu akhlaq kon qiyam yoy yalla ci muridisme dañuy gis ci qiyam yi bari na lool ay jëmbat giñ koy jëmbat nak loolay té mujahada da ko tuddi tarbiya xet mujahada nak buñ ko waxé di tuddi jihad sankaleeram na muridisme mom lim xam moy jihad nafsu la xam moy jihad akbar la xam jihad bi sey mom xamuñ ko violence xamuñ ko ñun xamuñ ko señ tuwa nek nak ba niñ fi joggé ben bakkan bu muso rot ci loxom amut waxon na ni lolou bokk na ci liko différencier xeyna ak yenn kilifa yiko jitu kon lolou nit ku nek da nga wara xam idéologie bi nga bokk nga xam lan la ci yenn norme lay dox nga di ci dox kon ndax do nga ra bu ne nek jihad nafsu nak da nga ra ñett jafé la ñent jafé la moy nit de shaytan nek bakka nak banex ak aduna régime taxawam day ñëkke banex da nan banex mom moy xéti bëgg yépp rek waye banex mom moy xëc ci bakkan mom moy xëc ci shaytan moy xëc ci shaytan mu rek aduna leneen sama dina wax ni day melni aduna man damay ci dama aduna day melni ndab lo xamni banex moy ne ci biir ndab li banex moy ne ci biir ndab li ay bëgg moy ne ci biir ndab li setan ci biir la nek bakkat bi mom la nang ko yoral man ko jëlal be baxna han be moko gën jëlal be moy setan nim lay xire ci ay tiaxa ba da setan du la bax su la naxé ba be jëloko da na la bu so amu indiqué wat ci benen mo rapport par man setan du kuñuy tagat mais kuñuy taggol la da ngay fexé ba tag ma nuddu fi da ngay fexé ba taggok mom bakkan rek man nga ko tagat ba jëri ñok aduna man nga ko tagat ba jëri ñok minde gi man nga len tagat ba jëri ñu len waye setan mu ñu ko tagat
na lu ko lu ko war mom dajel mission dajel mission suñ borom moy mission bi yak mu ci dara mi yende salalahu jeli mission bi defar mom nonu jeli mission bi yak xam ñaari kurel li fi nek kurel bi defar kurel bi yak mu yende salalahu ñu jamar lo motax bu ko sax jëm setanum degu musu rek tax mo nepp katam ëppul jot deugul lam te ëpp lay at nak yag fi lool tekki lu bare combat bu ne mu mané ko kon jaxlu to mom yow degu musu rek kon jinni adna non la mo tax señ mu dara wax ni adna bo ci beugé muccu man nga ci muccé moy da ngay fexé ba jenné sa xol bi ci beugugo beug adna dañi sa nak way adna li ci bax lepp mubahad bokko bu ko mara yintere mo bu ko lal bu ko jige mais adna li ci dagal néna dang koy bokk taw lu ci warat nak bu ko for bu ci bëgge musu ko ngay def adna li dang koy bokk di dem ak mom boko bokké xam nga bokku mom bu yagge da nga talal sa loxo nak mbokay muñu sax bo xawé di sa loxo bu wad rek bu ko for adna lu ngay andé ak mom ndax bis boy fexé bam jital la téngi dé ndax fum lu jëwé mom ya xalaf dok yag faat ko ko da ko ba do la boko soxla mulay daw boko soxla wut mu top la mom non lay demé addu non lay mom boko beugé beugula soko bañé mu beugula kon lolou moy ci teunk neeg la ñew ci xiyam yi suñ ci wa jëmmal na xiyam yi bari amna yi yitu le xiyam yaa xiyam imaniya la imaniya xiyam imaniya taw suñ bi da ko jëmbat ci talibé mi bi ci ñëk te ñëk ci mom moy fexé ba gëm yalla fofu ma ci borox ndol ni kurelum jurit ni bo gis ñet mo tax ñu mur fi ci ñet lañuy dox moy yalla ak jurit bi ak suñ ci wa fofu la seen la da la xoo ci aw solo moy gëm ak wul ak yaakar suñ ci wa rek lañ ko def am ci wa jo xam day melni ñen ñi dañ nan ah le kon ana yalla ana yunus sallallahu alayhi wasallam way ci mu doxa tekkal ci tekkinu amon solo dañ ni dafa am moy fi tek ci bëgg mo dafa am lo xamni gëm dafa am gëm naturel iman tabi'i wala mahabba tabi'iyya mel lolu yalla lañ koy def yalla gëm yalla ak bëgg yalla lolu naturel la ci nit ki naturel la ma nit ki bu ñaké gëm yalla rek moy da am luko xoss luko laal waye naturel la waye bu dé yëndu sallallahu alayhi wasallam gëm gi ak top gi du naturel dé obligation la yalla ñuko force mo tax force ñuko mo tax yëndu dañuy gënal suñu ndey gënal suñu bay gënal suñu bop luko may sëgg l'islam mutu mo bu dé suñu tuwa nak ñoko force suñu bop choix kon waxi ba jé lér na comme gëm ci lo am ñoko tanal suñu bop wolu ci luñu tanal suñu bop yaakar ci luñu tanal suñu bop suñu tuwa rek nañ ko def lolu kër ba sañ nako kenn ko rasagne ko kon nañ baye xel ni waye nak budi geumuk naturel nak geum ko am ci naturel la iman ko iman tabi'i la lolou mom yalla lañ koy def yalla geum ko am iman daruri la lolou yentou sallallahu alayhi wasallam lañ koy def benen bi nak ikhtiyar la kenn ko ne après avoir ñoré am nga benen choix parfois nak am ñu bëgg lank seen choix waye kenn ku ne am nga choix mom mu na jakk am nga sax bo choix bo xani mo lay giiri ci li nga nek fofu fi la jaarale prondo leral lo am solo da am ben bis ci rew naari am ku nan ma bay faali dañuy jaamu seen serigne fek suñu bobu suñu fallu mi ma gis imaasam bo xamni wa keur suñu amina ta ñew diko ziaré mo won ko mané ko gis nga ñi tok ci souf ni mu ne wa mané ko ñi ñoy bay faali mané ki tok ci ko gis nga mané ko amul ko moy seen sey mané sa xam nga ni ñi tok ci souf ay doomi ngi yaayam lañ momi tok ci kaw seen doomi bajjan la xamoo modam mouride bi dama muy doxé ci ciusan luñ xamone doomi bajjan ak doomi yaa normalement buñ bokké jotay doomi ji yaaje lañu wëru jotté ci kaw doomi bajjan de moy jamb moy tok ci souf waye fe contraire bu lay won contraire parce que ko waral dafa am ñaari sartier yo xam moy seen repère moy sartier cheikh ibrahim fall ak sartier cheikh abdou mu seen repère lo rek la sa waxtaanu mu gindiku ci ñu waxtaan lu bare
kon qiyam imani bo def man fusin sawana ala shighali bi furudin wa sunan kon ab jurid ak murid dama wara gëm yalla wir kon duko bolek dara ku bolek dara gëm yunus sallallahu alayhi wasallam gëm wir ko am duko bolek dara ci daruri ay nak gëm suñu joo gëm ko am duko bolek dara nak ci ikhtiyar nak ci choix kon ak ikhlas dafa bokku ci xiyam yi ikhlas selal am dañ leena dañ leena yar ci selal nga li jëf xolun ci Kholun ci dara. Abu murid fi ne lum la mere. Bis bu ko señ bi ne diw me joxal mako nangam. Dara la ko jox. Yow mum xiktu yow dara way li ci jox dara la ko jox. Ak selal gi lepp. Selal gi li ngay def jaamu Yalla, li ngay def Yalla rek tax. Li ngay wax Yalla rek tax. Li ngay jëflante nit ñi Yalla rek tax. Ndax lu ko waral aduna lepp loy def te yalla taxu da nga ñak dang ko ñak dang ko perte ndax bu de do nga ara mo bëgg bëggam lay jaam do nga ara boko top to won fukki at ak ben mu koy gëna soxla ci yow dara joxo ko ko mu tam la mere yalla rek mo bindu lo xamni lolu dépasser nako kon ak ragal yalla taqwa ragal yalla manou fusir bari bari nako ci amra ni bi tuqa ragal yalla manam ragal yalla buñ ko waxe moy lan moy manam di def manam di tet bor def limi diglé di watandi ko limi téré ragal yalla nekul lo am da nga nam dama ko ragal manam nekul ragal xof go do ko bëgg gis dédé moy watandiko donte nak fakh gi ni tudde moy titangé jaamu yalla bu jëm ci yalla bu né am nga tit am nga lula tital moy li ma non leral sank moy nit ku né am na lula tital mo xam li lay tital ci yalla la jëm wala ci setan la jëm moy kenn ku né am na lula tital yitt jo xam tek jour moy ñuxu ci soxol boy nelaw do nelaw nay lu neex boy yow yang koy xalat lolou kenn ku né am nako bara kenn ku né am nako li ci am solo moy ragal yalla ragal yalla moy di def limuy diglé lolou ndax lolou moñu worolé ak xeyna tuwa bi ci côté bo xamni yenn xiyam yi man nañ ko am mais côté spirituel lay ñak mo da ngay day digg dari xaru ci nam ci ben erreur bo xamni peut-être ñoko def wala peut-être seeni parents ñoko def wala peut-être seen borom keur moko def mu jiex ak seen dindi lolou ñak baye xam suñu borom la kon am murid lu metti asad lu mu metti sa bakkan mom war nga ko sam taragal ko sun borom waye dem ba ci ngay décourager am ñoo fi ni tay ji ni buñ sañon buñ ci fanan ngir aduna kesse am ñoo sax problème ba ñanu sax du seen problème mais seen problème bu baye wala seen problème bu yaay la ñanu top ci sañu xey di ci xalat ay dama dara dama dara xeyram ñoo ci leleg sax du jara duggu waye amna ci problématique bu fi amone bu yeggu dara ci dekk bi xéet mi non lay doon nit ko xam dama jur ci or mariage ak peut-être perturbation sociale yi meuna andi kon tazkiyat nafs moy day dugg ci qiyam rawhani amna yenen yu am solo moy li yitt qiyam suluki comportement nga xamni deug da cey bok deug nak moy lan deug moy baña opposé manam baña opposé deug moy deug lu meuna xew rek nga wax li xew am di jëf deug di wax deug baña nek ay contraire am ñoo dañu contraire fini ni image bi ñi wone ci biir ak bi ñi wone ci biti bukku motax confiance presque amutu fini waxtan manam xarit yumbutut lu ko waral parce que deug mo yomb ko waxu secret li xaar moy ngeen am ay jafé bam tafare yorna yu ba denc le ken mënu ci waxtan ken ngir xiyam yi la ñak deug
yoyu bi di ci daan yar mag ni ba lu meuna xew ci deug la ñu dox ndax qiyam yoyu moy dapp sulukiyatul insan moy dapp sulukiyatul insan ak it duñu ci sécurité sécurité wajal harimana hariman amina wa kun bi hizbihi kafilan damina manam nit ñi woor woor bo xamne day garantie sa bop di garantie société bi nga nekkal ndax lo wax l'islam tay nan la del nuyo tay wax assalamu alaykum parce que ki nga jamar lo rek bu koy barek assalamu alaykum day xam ni andi wo ben violence ci mom ben violence ñewut kon jam am na fa fare kon lolou dafay nek ben valeur bu ama am solo moy lan ñuy tuddé manam al amana da ci bok wa mo xam yow am ko ci bir intérieur ak subit ci digënté ak nit ñi ndax société da fay dox ci ñaar moy individu ak société bi wa en tant que yow en tant que personne en tant que yow sa bop ak en tant que yow ak société bi xam ñoo dañuy fexé ba am seen image biti moy société bi mom du leen jappal dara mais seen bir xam nañu nekk ci ay taxar kep tay nekk cey tan kep cey nek amna yalla qiyam aqlaniya la xam akhlaqi li tax ba am solo ak imani yi haq ndax ñu bare bu ñuko ci sun tere dañ nan wax nan li takali nit ñi ak haywana di moy al aql wal mantiq way legi raison way mujji dem nañ dañ dedet du aql wal mantiq mais al aql du ñu tati akhlaq la jikko moy warole nit ak bayin waye du intelligence kep parce que toi bi am nañ intelligence mais fini gisoo li xew lepp ci yakuta jamono goor jigen ñi ngay deg ak lanen ñi ngi am fofu lam moy jën ban febar lañ am febaru akhlaq lañ am sulukiyat lañ am mais bu doon l'intelligence kep ñu lu ko pulé mais intelligence bo xamni paka la bu ñaw bo xam day mujju yow gañ borom lol akhlaqiyat mo la ci mëna dimbali kon liñu takalé ak bayima yi du rek logique wala du rek zetes waye jukko kon jukko yoy na qiyam aqliya yi war tu ñu lañ ci yaar nañ ko def qiyam aqliya yi da ci bok li du zetes ci bok ta day gis beet bi waxal sax rek suñu jone na wajal wu daban maskana ta'allumi wa mawdi' al-fikrati wa tafahumi moy touba nañ ko def muy nek centre bo xamni birebu xam xam la waye nak nang ko def centre bo xamni birebu khalat la mo tank mang ko jinj lo dafa kon ci valeur yi serigne bi inspiré won magni ndax buñ né khalat rek moy nañ bay xel ni woro dana am mais pourquoi magni ñëk ñi daan woro ci yenn gi ci daan mëna and yakalu len sax ñu jël seeni do mayante seen bir tuwa yi kene wala xam na ni amna kër yo amna ñuy doxé te téwul boko déwé da nga fekk askan nga ko fekk dang ko fekk kon ñoom woro bouté lañ ko defoon moy mawdial fikra faw dekk bi ñu def ko dekk wax nit ñi dañuy joxe seen xalaat way ñu bari nangu nit ñi joxe xalaat lene sax bu joxe xalaat bo moy tut man nañu mañ la tax ci lanen faw ñu def ko mawdial fikra ak tafahum bu ñepp joxe seen xalaat manam compréhension yi tambalé ñew nan lañu fexé ba am tafahum suñu biir def ko mu nek mo rew baam bi taswif correction xalaati man na jip compréhension mais après il faut ñu def correction mais dedet damay li ma sel way dama japp ba legi rek ñing ci wajalu daba maskara taalu bi ñing ci mais kagn lay ag ci moral fikra wa tafahum lolu ben problématique bu may poser ci lan mo tax ñun mënu guñu ag fofu da seen bi bindal ñuko mu leer muy xiyam yo xam da yaron mag ni fikra ndax febru fu mu ag fikra ko fu yob suñu dakk bu fu mu ag fikra ko fu yob man ci yon fu mu ag fikra ko fu yob kenn ko ne buñu len teunkon hein buñu len teunkon mënu to amat benen dekk a part Touba bu reey ni darul mat bu reey ni darul salam bu reey ni darul salam kon yoyu moy hikma moy sagesse bi da ci bokkon ak li tudde esprit critique naqd
ci xiyam yi nga xamni señ bi ci la yaroon murid yi ci la bokkon esprit critique moy kenn ko la joxe sa xalat point faible ak point fort yi nga joxe suñu ko nangol ci lu wër jangum français mi day par exemple ba legui nek problématique ci ñun te mo ndeñ bi wote won na ci réunion bo xamni pour joxe xalat joxe xalat la won hein joxe xalat la won ci ay jamono ñetti xalat yo xamni benn xalat bokku ci ak sa morom amna ci kilifa bo xamni xalat biñu joxone serigne bi moy xalatu ñangum français mi baxut jërul ñuy jël mouride di len jangalu tubab am ci bo xamni da ñew nangu ko sans condition ñangami baxna parce que aduna bo ci nek da nga wara xam am ci kilifa bo xamni dañi ñangami baxna waye buñ nangu buñu mëne bayé yar bi xawmi sun ministère bi rolam jang sa ministère de l'éducation lañu gudd l'éducation moy goné li bëgg mëggu boko jangal da andala ko yar man ma ngi ragnat li deug digënté jangalé ak yar di may jang ci xam soono sama doon jangal so xamni big bi lay big bu jangalé big bi yor bu wadé du ko for ta lam lay wax lepp xam xam la yakara am no señ bo xam war na ci xam dara manam big bi mom ngir yéré yu bon manam xam xam la lay wax nak xam xam bo xamni day xamni li xam xam la waye bis bu big bi wadon tay mënu to seug for ndax yéré yu bon kon ci nga xam éducation ak enseignement bokkuñ éducation ak enseignement bokkuñ kon mo taxone kilifa gogou joxe won xalat xalat doyo non te ba legui nak moy li wax saxalam señ ci wa Madina Fadila gi ñi wax ni diko réclamer señ bi da ko doon dund amon nok dama lan est ce ñun pertuñ ko diko wëri wat parce que question yi ñi posé jamono ji question la yo am señ bi posé won nako talibi magi tontu won nañ ko ca ñi ci dekkoru tul mu jinañ d'accord bañ appliquer ñu dama dem ba ci jamono loolu melni lu raaf bañuy lajjat lool fofu lañ tollu kon qiyam yoyu te fofum ci la bok ak nak irsat ci la bok moy di guider nit ñi guider da ci bok guider kureli bari na mais parfois guide mo fa du nek yakana suñu soju ko ci musulma juñ lu mel non hein lay leg ñu bari ci kilifa yi li ñi gën dafa bayu mo la dañ leen di baye rek ñuy gorgor te liñ nek ñu ci bare bare lañ nek dañ cey gorgor waye xamuñ ci dara lu leer mo taxit tocco ji di bari rek waye bu fekkone kenn guide religieux bo xamni 5 jours da fay meuna am disponibilité and ak ñom lu ñuy dugg mu xam ko yu bari bari meuna ñak yoy mag ni dañ ko daan am lolo taxaw señ ci way yaron dama nan daru salam lan mo tax señ mag bi bimi joge daru salam baye fam don cheikh anta lu ngi ko wax da ko ni ñaatu ñu do fi nek suma jumul ñu konté ko bamuy 99 personnes 99 personnes moko man cheikh anta muy 100 señ ji baye fam man cheikh anta ak talibi niko seenu kifre na ci yow fofu man pour question bi ñu poser moy señ ci wal lan mo tax mu laaj man cheikh anta ñaata fi nek lo tax mu laaj ci ñaata fi nek ndax ba bu gono xol waxam bu fekke mbolo mi epp nañ lool mo xamni kenn nit mënu leena yor di len contrôler lan mo tax mu laajam ko ñaata fi nek legi day gis kilifa go xamni lim yor ci talibi xamul ñaata nit lañ xamuko amna yow sax agna ci di bind ci kay koku noy xamé ci lan la nek dama japp ni mouridisme par exemple dafa am ben sakulu haram bo xamni comme suñu puji negi ñaxé ni mi déwé rek xam day am ñenti banqas am ben sowé bo né ci kaw bo ci wax waye banqas yi dama japp ni kat banqas yi crypto bi non lay doxé moy da jam banqas bo xamni moy njabotam bopam gi mu jur ngam a part suñu wa ñom ñey premier responsable am suñu dakk so da waxon lo am solo moy bu ñepp yame ma bu ñepp jangé bu ñepp xamé bu ñepp doone talibé ba faré ku gëna ci gi gëna yey lool nak ba do am solo kon ñom ñey premier responsable deuxième responsable moy ñi xamni dañoo talibé suñu bi lañ way dañoo bokk ak mom ñuy deuxième responsable troisième responsabilité bi ñi ngi nek ci loxoy ñi nga xamni mag ñi xam suñu mag dañ leena yaroon ba sampu leen
quatrième responsable nek moy ñi nga xamni japp na ni fikandu ñu ak ci waye lolu luñu luma gis ni lu culture buñu wara injecter.

0: ay wajib len magal cheikh mohamed lamine bare ñen nako ñen nako ku ñu magal yalla nga magal
1: taw ara sour mudu yi day malaika ci ngal na joro ya tanu.

Kutuk ade Serigne Sali yalla nga taxaw ñak ci barki Serigne Sali. Ñu ko ade Serigne Sali ba ke jarnako.